abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyaffe biikira Maria essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina ayi Yesu gwe awaddeyo obulamu so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensuwa y'obusaasizi waffe tukwesiga ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ensula y'obusaasizi waffe tukwesiga ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu ng'ensula y'obusaasizi waffe tukwesiga kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujja ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu ate emmere yaffe ya buli nnaku osonyiwa ebi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi totwala mukemebwa naye tulokole mu bubi amiina mulembe maali ekyuteneemu omukama alinaye waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaye yaweebwa omukisa maaliya mutuukirivu nyina wa Katonda osabyefe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina nzikiriza Katonda paati omuzza buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ye ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka ye mukama waffe yayinta okuba omwoyo omutuukirivu n'azaalibwa biikira Maaliya n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa nakko emagombe olunaku olusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu adda ogwa Katonda paati omuzza buli kantu ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu nzikiriza mwoyo mutuukirivu n'ekkereziya katiriko omutukuvu n'okusonyiwa okw'abatuukirivu n'essenyu ekyebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaliggwaawo amiina ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna ayi kitaffe ataggwaawo tukuweereza omubiri n'omusaayi omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwami wa Katonda w'Omwana w'Omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'Omwana w'Omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'Omwana w'Omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Yalwanira ku ludda lwa Allies naye ate jjo emikago gyabwe n'endagaano ze baali bakola mu kusooka America byali tebigikwatako era nga tebimanyi. Kakati okugeza endagaano ya yetale eya 1915 okuwebwa ebitundu America teyagirimu. Kyovola babbo ba Allies abasatu okuva e Bulaaya bagenda mu lukiiko e Bufalansa nga batunuulidde nnyo engaba nayo ebitundu wakati mu kunafu ya Germany kubanga baabirinako mu ndagaano zaabwe ez'edda. Bungereza ne Bufalansa bo baali baagala nga Germany efiiriddwa obanga ekkiriza okuwaayo ebitundu 10 ku buli 10 ku bitundu byayo bye yalina e Bulaaya ate n'amatwale gonna ge yalina emitala w'amayanja gagiggibweko. Choka Woodrow Wilson wa America yalitakanya na bingi ebyali mu ndagaano zaabwezo kubanga zaali tezigatta bulungi na kiteeso kye eky'emirembe egyali gyeyinza okugira mu League of Nations. Kyovola bantu ne ba Allies bennyini baafunanga obutakanya wakati nga balwana okutuuka ku ndagaano efundikira ssematalo eyasooka.
1: Uchari mu program ebirwa vira bidwa enda munya katanya senya fama radio sapiencia inkursi ya magazi ensuri yo musiki ebye misanyo
0: ebye ndagano ze bakola byali tebiyinza kuyamba nsi kuba na mirembe. Kyovola banese matalo wokubiri yajira natuka newe wawa abo ba big four bwe batuule Versailles mu Bufalansa nga bo bakabuto b'enteeseganya zonna ezaali zitetenkanya okubumba ensi empya mu bye baasalawo be baakuba maapu y'ekitundu ekya Middle East nga bwe tugimanya olwaleero ate n'ebitundu ebirala eby'ensi bwe bato bwe baakikola. Anti Ottoman Empire omu ku ba Axis Powers yagwa agali amatwale gayo mu kitundu ekyo ne bagagabira abalala okugeza etwale erya Palestine lyali lya Ottoman Empire naye bwe yawangulwa lyakwasibwa Bungereza n'erirabirira oluvannyuma lwa ssematalo asooka. Kyovola bantu Bungereza yali ku mwanjo nnyo mu 1978 awo nga Palestine ekutulwamu ne Israeli efune webeera ate okuzibwayo kwa Israeli awantu awo oboolyawo kuyinza okuba nga kwe kwavaako n'ebiseera ebyagoberera emirembe okubulira ddala mu kitundu ekyo ne mu bitundu ebirala maapu zaakyusibwa ekyo ekya Middle East kyenkulaze kyali nnyo ku ndagaano eyakolebwa ng'ekwata ku Ottoman Empire naye olwaleero wewaawo tuli nnyo ku ndagaano ya Versailles eyakwata ennyo ku Germany ebirwa byerabirwa. Era mu butuufu endagaano ya Versailles eyakwata ennyo ku Germany ye yasinga obukulu mu zonna era y'endagaano mu butongole eyogerwako nti ye yafundikira ssematalo asooka. Weewaawo endagaano ziwerako ezaakolebwanga zikwata ku mawanga amalala ag'enjawulo agaali gawanguddwa mu oyo ssematalo. Mu lukiiko ensonga z'enjawulo zaali zirina okukubaganyizibwako ebirowoozo era wabeerewo okukkaanya okutuukibwako. Ebyemminti buli omu ku ba Allies abana abaali abanene yajja na bigendererwa bibye mu luno olukiiko. Naye ng'ensonga z'enjawulo zaali zirina okwogerwako era zisalibweko eggoye omu wa butwali yasalirawo ebubiro. Ezo mwe mwali okwebuuza nti ddalaani ow'okunenyolwa ssematalo asooka. Ekirala kiki ekyali kirina okutuuka ku magye ga Germany n'agamawanga amalala? Ekirala ani yali alina okusasulira ssematalo asooka olw'obuvune bwe yaleeta ku nsi? Ekirala entalo zisobola kwewalika zitya mu biseera eby'omu maaso? Ekirala kiki ekirina okutuuka ku matwale aga Germany? Ebibuuzo bino oboolyawo tebyandibadde bizibu nnyo ku mulungula. Naye tabunje kulaze nti buli omu ku ba Allies yajja na bigendererwa bibye mu lukiiko. N'ekirala ekyali kizibuwaza ebibuuzo bino kwe kuba nti abanene abaali bavuga ekintu buli omu yali ayagala Germany efaanane mu ngeri ndala eyawuka ku ya munne mu biseera ebyali binaagoberera. Okwo kwe kumu ku kusoomoozebwa kunene okwasanga enteeseganya ezo. Naye nga mu ndagaano ya Versailles Germany yabonerezebwa nnyo. Okusookera ddala okusinziira ku byassibwa mu eyo endagaano, Germany yassibwa mu mbeera ng'erina okukkiriza mu bujjuvu essango ly'okuwakula ssematalo asooka. Mwassibwamu akatundu oba ka article ke baatuuma the Wargirutti Clause. Ako nga kitegeeza nti akkiriza nti omusango gumusse mu vi yaakasaako omukono. Echirala Germany yali ino kusasula mubujubu ngeri hili labo beya kosa musema talo yoba orobula bebo no wajja.

0: nga buva ku ssematalo oyo. Ate nga tebwali busente sente wabula obuwumbi bwa dola za America 32. Kirabika singa Abajamani tebaagira ne beekyanga, singa na buli kati bakyali ku eri ebbanja lya ssematalo asooka nga basasula. Germany yaggyibwako agaali amatwale gaayo. Yafiirwa ebitundu nga 13 ku buli 10 ku matwale ge yalina. Okugeza ekitundu ekye Alaska Lorraine, Germany kye yali yajja ku Bufalansa mu 1871 kyaddizibwa Bufalansa. Eno mu Afrika, Germany yafiirwa Tanganyika, Namibia, Rwanda, Burundi ne walala. Ebitundu ebimu Germany bye yali efuga byagenda ne bisibwa wansi w'obulabirizi obwa League of Nations. Germany era yatemwako ebiwawaatiro byayo mu maanyi ag'amagye okuyita mu ey'endagaano. Anti baagikkiriza okubeera n'abajaasi abatasukka 10,000 nga terina kuba na bitanka kw'ossa n'eggye ery'omu bbanga. Eggye lyayo ery'okumazzi nga lirina kubeera n'amaato amalwanyi 6 gokka terikusukkaawo. Ekitundu ekya Rhineland nga kino kitundu kya Germany naye kiri ku nsalo ne Bufalansa kyaggyibwako eddembe ly'okubeera n'ekintu kyonna ekyekuusa ku magye. Abamu ku bali abanene Germany kyasalibwawo ne bavunaanibwa mu kkooti emisango gy'entalo.
1: Uchali mukrogram ebirwa vira bidwa enda munya katanya senya fama radio sapiencia enkurzi ya magazi ensuri yo musiki ebye mizanyo
0: ekirala ekiteso kya President Woodrow Wilson eyali wa America okutondawo League of Nations oba ekibiina ekitaba amawanga nakyo kyayitamu ng'ekigendererwa nti ekibiina ekyo kiyambeko mu kugatta wamu amawanga n'okugatta baganya okugema n'okutangira entalo kw'ossa zissematalo. League of Nations yali erina okuyamba ennyo okutangira ensobi ezavaako World War I. Kale lwakubajja emirimu gyagirema era okugenda okukakana ng'ensi erabyeko ku ssematalo owookubiri oluvannyuma lw'emyaka 2 okuva eno endagaano lwe yassibwako emikono. Kakati nno omutawaana we gwali mwezi enteeseganya ezaavaamu endagaano ya Treaty of Versailles eyakomekkereza ssematalo asooka wa wano. Oboolyawo n'abakola endagaano kikula kino ensangi zino nga balwana okumaliriza entalo basaanye bino babyetegereze nnyo baleme kuddamu nsobi ze ezimu. Kubanga bwe bageza ne baddamu ensobi ze ezimu omutawaana omunene guba gugudde. Okusookera ddala tukitegedde nti abakulu ba Big Four bwe baasisinkana buli omu yalina agenda yiye ng'eyawukana mu kuya munne. Eyo y'ensobi esooka. Ekirala abakulu abo ba Big Four bwe batuule Paris mu Bufalansa baali bateesa ku nsonga zonna nga zeetooloolerako Germany era n'emisango gyonna omwali n'egyandibadde egyabwe oboolyawo baagisingisa Germany. Kyokka nga bagisingisa Germany etaaliyo nga boogera nti oba kale nayo efuneyo akakisa yeewozeeko. Biyinza okufaananamu na kati bye batulimba mu Middle East mbwe bateesa emirembe egyannamaddala gidde. Naye gidde nga bwe gyadda ddi ng'ate Isirayiri omu ku bali mu ntabwe y'olutalo omulese ebbali mu nteeseganya. Isirayiri ne America baalumba Iran nga bali babiri. Kati bateesa okumaliriza olutalo bateesa America ne Iran. Isirayiri omulesewa. Bulijjo bwe batuuka ku lutalo oluli e Lebanon ne batulimba okukamala mbu America etuuza Isirayiri ne Lebanon boogere era bafundikira olutalo olwo. Ceasefire n'oziwulira nga bazirangiridde nti emmundu esirize. Naye nga ffenna tukimanyi bulungi nti Isirayiri obuzibu bw'erina ebulina ku kabinja k'aba Hezbollah ak'omu Lebanon. Isirayiri obuzibu tebulina ku Lebanon ng'eggwanga oba nga gavumenti. Kaakati bw'ogenda mu kutabaganya abalwanagana naye Hezbollah atambulirwako ensonga zonna n'omuleka ebbali wabula kuno ndowooza kwe bayita okwetawanya ng'envi gwe zaasooka tezinnamutanga zikwata mulala. Wamba tubadde ku ndagaano ya Versailles eyamaliriza World War I ssematalo asooka. Ensonga zonna ba Allies baazisanga ku Germany baagisalira omusango ne bagiwa n'ebibonerezo nga tefunyeeyo kakisa konna kwewozaako. Germany okugiyita egende gye baali bateeseza nga bagiragira kuyiwako mikono ku ndagaano kye kyokka. Sika kasanti baji wayo na akadenti ya somemu. Ezo nno oluusi z'ensobi ezikolebwa ne zizzaayo amawanga mu ntalo. Teri mu Germany yadde omubwati eyayitibwa okwetaba mu lukiiko yadde olunaku olumu bwe luti wakati ng'ensonga ez'enjawulo zaali zisalibwawo ate nga zikwata ku yo. Kyokka ba allies abaakola ebyo nga bakisuubira nti Germany yali eyina okukkiriziganya na byonna bye basazeewo era essa omukono ku ndagaano. Germany yayisibwamu nnyo amaaso era yamalibwamu amakulu mu ndagaano yo Versailles. Kubanga n'abamu abandi esalidde omusango wano na wali tebaagwesalira kubanga be bali abawanguzi wabula ensobi zonna ne bazisa ku Germany. Ekiseera kyatuuka aba Germany ne bakiraba nti mu butuufu kyali kibasuseeko. Aba aba Germany baatuuka kuyingira mu World War II. Ng'ebbanja lya World War I likyabatuddemu. Ezo z'ensobi ezitera okukolebwa bano abateeseza emirembe okudda. Ebintu okukola obulungi era ne bivaamu bulungi kiba kyetaagayo embeera ya win-win. Buli ludda ne lubeerako kye lufuna ne kye lufiirwa. Awatali ekyo ebyo ebyokukwatako omu yekka ne mumunyigiriza ne mumukkatira nnyo byennyini bye byaleetera Germany okwekyawa nga bajji bikoze oluvannyuma lwa ssematalo asooka okukakkana nga bitutte ensi yonna mu ssematalo owookubiri. Aba Germany baatuuka ne bakiraba nti mu butuufu ensonga zaasalibwawo ku bo naye nga bo tebaliiyo. Kakibe ekyokulekulira kwa Germany mu ssematalo asooka abamu munda mu Germany tebaakisiima nga bo balowooza nti waakiri Germany yanditutte mu maaso olutalo awatali kuzikiza. Ate aba Germany bangi baalina essuubi mu kusooka nti endagaano eyali eneeva mu nteeseganya yali ejja kwesigamizibwa ku nnyingo 14 ez'Omumerika Woodrow Wilson kubanga zo zaali zisimbye ku kuddamu kuzimba buto Bulaaya na kweddaabulula. Aba Germany bangi kyababuukako ng'endagaano ekoleddwa ng'ebibonerezo bikakali byokka bye bibaweereddwa. Baakirabira ddala ng'obwenkanya bwabula. Gavumenti empya ya Weimar Republic aba Germany baagivumirira ne bagikazaako n'erinnya erya November Criminals.
1: Uchali mu program ebirwa vira birwa enda munya katanye senya fama Radio Sapiencia enkursi ya magezi ensuri y'omusiki ebyemizanyo
0: bebamenyi b'amateeka b'omwezi gwa November. Oboli awo nti mu November mwebadi zange emisango ne bamenya amateeka. November Criminals. Anti government yeye yawanika mu mwezi gwa November mu 1918 na aba Germany abamu tebaakisiima. Aba Germany bangi banyiga ne bagamba nti mu butuufu eggye lya Germany lyali lisogeddwa effumu mu mugongo mwennyini okuyita mu ndagaano ya Versailles. Aba Germany bangi baali banyivu olwa gavumenti yaabwe empya eyali ezze eya Weimar Republic okuba nti yassa omukono ku ndagaano eyo. Naye lwakuba ate era mu butuufu bw'okitunulamu gavumenti eyo teyalina kyakulondako kirala kyonna kubanga lye eggwanga lyali linafuyiziddwa nga lisigaza kimu kyokka kuyiwa mukono ku bye litamanyi. Ekituufu n'eyo gavumenti eyali empya ya Weimar Republic yakyogera nti mu butuufu ebibonerezo ebyaweebwa Germany byali tebigatta bulungi era nga tebigumiikirizika. Naye gavumenti yali teyina kirala kyakukola okuggyako okussa omukono ku ndagaano eyalimu ebibonerezo ebyo. Ebigambo ebyo byayogerwa Friedrich Ebert eyali akulembera gavumenti ya Weimar Republic. Aba Germany banyigira endagaano ya Versailles. N'amatwala agaali aga Germany ne gagenda gatyo. Ebyali biddako gaali gateekwa kuba maziga. Ekitiibwa kya Germany kyazaawa nnyo oluvannyuma lwa World War I. Bano aba Germany baali balina okukirwanirira bakinunula omulundi omulala. Adolf Hitler yadde nga teyali nzaalwa ye Germany. Naye yennyini ye yabakulemberamu mu struggle ye y'okuzaawa ekitiibwa kya Germany ekyali kyazaawa. Germany ya Hitler kyeyava mu egyo emyaka gya 1903 ewakula entalo wano na wali ku Bulaaya nga bwewamba ebitundu etereekomyewo biri ebyali byazaawa. Omutawaana ogwo gwe gwatuyingiza obutereevu mu World War II. Anti n'olwalu mu Septemba 1939 olwogerwako nti mu butongole sematalo w'okubiri lwe yatandika era Germany ye yabikolanga kuba Poland na kigendererwa kukya kugiwamba. Ebirwa byerabira. Ensobi ziwerako ezaakolebwa mu nteeseganya z'Ebufalansa ezaali zimaliriza sematalo asooka. Ekyobutatwala Germany n'abalala abawangulwa okwali Austria Hungary, Turkey ne Bulgaria mweze enteeseganya ezaali Ebufalansa. Eyo yali nsobi nnene era y'ensobi eyatutuusa obutereevu mu World War II. Naye nga n'abo abaali baawangulwa mu World War I tonnabalowoozaako lwaki baalekebwa ebbali ng'omudalizo. Ba allies abaali abawanguzi baaliyo nga ba Big Four era nga kuba ensonga zonna kwe zitambulira. Naye ekyewuunyisa munnaabwe Russia yadde nga mu ssematalo yavaamu mu 1917 agenda abeeko by'ataakiriza eka tebaamuyita mu lukiiko lw'e Bufalansa. Ate kale bifaananira mu ddala ne Israeli bw'etaayitiddwa ku luno nga Amerika ne Iran bateesa. Naye nga mu kulumba Iran, Israeli ne Amerika baalumba bali babiri. Luno olutalo lwa Israeli kati olimba ensimbu olufundikidde kubanga gwa Amerika okoze endagaano ne Iran ate munno bwe mwalumba omuleseewa. Kiki ky'omulekeddewo? Lwaki bano tebayigira ku nsobi ezaasooka? Nazzerwana naye ka nsooka eyomba.
1: Ukyali mu program ebirwa byerabirwa endamunyakatanyesenya fama Radio Sapiencia enkursi y'amagezi ensula y'omuziki ebyemizannyo.
2: Business yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwa okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukumi ku namba zino: 0752897618 +256902928 oba +256666611 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jangolange naffe aba Radio Sapiencia, tojja kwejjusa.
3: Sentinel Bank enonya bananyinizi business empandiise era nga zikolera mu mateeka okuweereza bakasitoma abaabwe nga ba sent agent mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Kakati okumanya ebikwata ku agent banking, genda ku ttabi lya Sentinel Bank erikuli okumpi oba okube ku ssimu ez'obwereere 0800255 oba ku 0800335344. Bino bye byetaagisa okufuuka sent agent: certificate ekakasa bizinensi yo mu mateeka, tin number, license ya business CEO, articles in a memorandum of association, ebbaluwa ekakasa okuva mu bobuyinza n'ebirala. Akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission kategeeza abantu mwenna nti okukungaanya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC1 ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu 2026 buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi. Ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi registers n'eyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo. Kati abatuuze mwenna abalina ebisa anyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo. Abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala. Teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini namba yo oba okugenda n'akakonga kakakuweebwa wango genzo okusaba endagamuntu yo. Otekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu, emyaka, ekikula ne ku kyalo kw'obeera. Weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi.
4: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu, wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema y'engabo ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, puliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. olinalu yosezamu, tewira likirida. Genda kudwayo lya government ilikulio kumpi, ogenu maso no kugemesa mwana wo. Ochari mwubudde okukuma mwana wo. Kemena kadi omwana wo lero, mugemese mwujufu, era mwubudde. Kubango kugema, kuta asobulamu. Obaka bwono okutuusibwa wako, minisitule y'ebyobulamu.
1: Ochari mwuprogram, ebirwa vira bidwa. Tenda mwenye kata nyese nyafama. Kwaedio sapiensia, inkursi ya magezi, insuri ya umusiki, ebye mizanyo.
0: Wamamba denkulaga engeri ala y'omulala omunene Russian Empire bwe baamuleka ebbali mu nteeseganya ze Bufalansa. Owaabwe yennyini gwe baali batambudde naye emyaka egyali mu esatu baamukuba olukokola mu lukiiko nga tebamwetaagayo. Kyokka nga ne ba allies abanafunafu bangi baaliyo nga bifaananyi ebyaweesa obuweesa omukola ekitiibwa naye nga baali tebalina kye bayinza kwogera. Mwolo uruchiko lwateseza emirembe n'ensi eyali egoberera oluvannyuma lwa World War I. Abanene banaboka bebalinga boogera. Ebibyo nabyo byali bikuba bituli mu nteeseganya ezo n'ebizivaamu. Kakati ensonga ya Russia yatambula bweti mu World War I. Russia yayingira Samatala asooka mu August 1914 n'alwanira ku ludda lwa ba Allies okutuuka mu December 1917. Awo gavumenti eyaliko eyali ekyali empya eya Bolshevik government eyajja mu buyinza mu revolution yawo mu November 1917 weyaviira mu lutalo nedda yetereza embeera eyali ekyankalanye waka. Anti gavumenti eya Russia yagana okukkiriza amabanja ga ssente ba allies abalala ge baali babanja Russia. Ekirala gavumenti eyo yafulumya ebyali mu ndagaano ez'ekyama ezaakolebwa eyo mu ba allies nga zikwata ku kiseera ekyali kigoberera Ssematalo asooka. Ebyo byonna byanyiza ba allies kye baava tebayita Russia kukiikirirwa mu lukiiko. Mwinanga tamanyi bifa ku mwoyo gwa munnenkumbi afulumya bbiri. Ba allied powers n'olwekyo bagaana okukkiririza mu eyo gavumenti empya eyali efuga e Russia mu kiseera ekyo we bagendera mu lukiiko olw'emirembe e Bufalansa. Naye ago gonna gaali majaani ku buugi. Ba allies ge baakolanga wakati nga batudde okuteeseza emirembe okudda mu nsi. Bw'oba onoonya mirembe gya nnamaddala nga totulimba bonna bayite n'eyasobya alyenenyeza owuwe. Okusonyiwagana ne kubeerawo nga kuva ku mitima emirembe ne gibukala. Ebirwa byerabyo. Kakati ne gy'emirembe gy'otegedde egyalabikira mu ntabo y'enteeseganya Bufalansa nga giwedde. Owa America Woodrow Wilson bwe yaddayo eka mu America naye ate yagwa ku kibambulira kyennyini. Nga byabanyonnyola mbu abibaguze kubanga bye yajje mu lukiiko e Bufalansa bambi nga teryagula. Ate nga Abamerika abantu ba bulijjo byonna bye yali abagamba baabisiima ne palamenti z'ebitundu ne zibiyisa nga zisiimye naye obulwa bwava mu seneti ya Amerika. Mu Julayi 1919 Woodrow Wilson we yaddirayo mu Amerika ng'endagaano ewedde okusaako emikono nga Abamerika abasinga obungi bakkiriza ddala nti endagaano ya Versailles ekakasibwe Amerika egigendemu. Omutawaana gwonna gwava mu seneti byonna ne bifa nacho death. Ekisiimibwa muyisa omutwalirwa tasiima. Mwaka ono tewerabira twagadde nnyo okwejjukanyako naddala ku America engeri gyeza yeetaba mu kukola endagaano ezifundikira entalo ate n'engeri yo yennyini gyewaddemu endagaano ez'ekitiibwa oba engeri gyezityoboddemu. Tomanya olwakadde akagere tuyinza okukoma ku ndagaano emu yokka eya Treaty of Versailles naye era netuwa netutegeera.
1: Ochari mu program ebirwa vira bidwa tenda mwenye kata nyese nyafama kwaedio sapiensia inkursi ya magezi insuri ya umusiki ebye mizanyo.
0: Ekisooka mu byonna kye tuba tumanya wano mwene ndagaano eya Versailles eyakomekereza Ssematalo asooka kiri nti Amerika teyagiwa kitiibwa era yagityoboola newankubadde nga Amerika yali omu ku bakabejja abana abavuga ekintu ekyavaamu endagaano eno. Ate nga Amerika bwe baali bavuga ye yatuulira ddala ku muto gw'omu maaso. Amerika teyakola kye bayita ratification ku ndagaano eyo so nga akola ekyaba akamemba bwe n'atandika n'okussa mu nkola. Omanya Amerika okuva emabega yonna yali esinga kwefaako. Nga seyagala nnyo kunonooza byebunaayira ebitagikwatako. Ngerewana kwezimba munda muyo. Awonna Abamerika ng'abaali mu kisinde ekyo ekyokwongera okweyawula ku nsi. Ate awo ogatteko n'ebyobufuzi eby'ebibiina ebiri ku mbiranye. Gye kyaggwera nga Seneti ya Amerika ebigaanyi. Amerika kye yava yeetetenkanya ate n'ekola endagaano eyaayo enjawufu wamu ne Germany n'esooka emikono. Naye Amerika teyafuukako mmemba yadde olunaku olumu mu League of Nations. Naye nga ne mu bigendererwa buli omu bye yajja nabyo mu lukiiko, ya Woodrow Wilson wa Amerika ye yajja ne agenda eyaliko ensonga y'okutondawo ekibiina ekyo kiyambe okuziyiza entalo n'ezisematalo wakati nga kitabagana y'amawanga. Eye Amerika Germany. Ekuyisa mu kkubo ng'olowooza nti mulinayo n'eryokwekwesimatulako mu maaso eyo ne weeyise n'otolabawo. Tewewunya nnyo lwaki Amerika era y'omu ku baavuga eky'okutondawo kkooti y'ensi yonna naye ngayo n'okutuusa kati si mmemba kyokka evujjirira. Oyo gwetayagala abavunaanireyo ne bw'akola ebikolobero ebijjuza ensi yonna, Amerika emuteerayo ekijinji nga teri kkooti eyo kumukwatako. Naye nga lwaki Amerika omu ku bakabejja mu lukiiko lw'e Paris ate yagaana okukakasa endagaano ya Versailles eyafundikira ssematalo asooka? Tewerabira endagaano eyo yeyalimu ne article eyannyonnyola ku by'okutondebwawo kwa League of Nations. Mwena DP Woodrow Wilson yali akulembera Amerika era yayisa Amerika mu ssematalo yasooka yeyali nnamba emu mu kutembeeta ekiteeso ky'okutondawo League of Nations. Labayo waddaye kamu Amerika ensonga n'etwalibwa mu Senate. Ate nga Senate yali efugibwa Republican Party obudde obwo. Ababaka mu Senate bawakanya nnyo atike y'ekkumi mu tteeka eryatondawo League of Nations. Atike eyo yali ekisa ku nsi zi mmemba okuwa ekitiibwa n'okukuuma ensalo wamu ne independensi y'abammemba bonna abalala. Nga atike eyo erimu embeera y'abammemba bonna ba League of Nations okusitukiramu bayungula amagye bataase munnaabwe alumbiddwa. Ababaka ababa Senate ya Amerika batya nti atike eyo nga bwe yali mu ndagaano yali esa Amerika mu katyabagako okusindika eggye lyayo mu ntalo ezirwanibwa ebweru waayo nga ne Paalamenti giyite Congress tekitaddeeko mukono. Ng'ababaka abo bagamba nti mu mbeera eyo ssemateeka abeera atyoboddwa. Naye tukimanyi nti buli wakitiibwa n'ekikye mu nnyindo temugenda n'ebbiri. Ate era ababaka abo baatunuulira endagaano eyo nga bagirabamu engeri y'okwekiika mu independensi ya Amerika ate n'okwebalama Senate nebanga ebeera ejjiddwako obuyinza obulangirira olutalo. Bo baakiraba nti endagaano yali essa ku Amerika obuvunaanyizibwa bw'okuyingira mu ntalo ezebwayo nga kiringa ekigamba nti ne bw'etasaba Congress oba Paalamenti egenda bugenzi ng'etandika kukuba mmundu. Anti nga ababaka bagamba nti atike eyo yali ekiraga nti lwe waliwo omulala yenna atyobodde independensi oba ensalo y'ensi mmemba buli mmemba asitukiramu. Nga kitegeeza nti ne Amerika asitukiramu awatali kumala kwebuuza n'agenda akuba emmondo. Ate ng'ekyo bagamba nti kyali kityoboola atike esooka mu ssemateeka wa Amerika. Kubanga nga bagamba nti obuyinza bwonna obwa gavumenti ya Amerika okukkiriza amagye ga Amerika okugenda mu ntalo ebweru wa Amerika eno endagaano yali ebugabidde akakiiko ka League Council. Council kenyingire musaawe ddako nze maama waka.
1: Ukyali mu program ebirwa byerabirwa ndamunyakatanyesenya fama radio sapiensia enkuruzi y'amagezi ensula y'omuziki.

0: za eranga kuwebula eri seneta ono. Songa mungeri yemwero okubeera wo kwa seneta mukuzika yenga namwandu yalita kusanyukira. Omukyala namwandu kye yava afundikira akabaluwa ng'abuulira seneta Lodge nti yali akamuwandiikidde ng'amusaba nti talinnyayo mukuzika. Ekyo nno kye bayita empalana ezitaggwa ezo lubeera nga lutalo lwa kibanja n'omuzzukulu alusanga. Naye nga mu kusookera ddala abawabuzi ba Woodrow Wilson baali bamuwabudde aleme kugenda mu lukiiko e Bufalansa nga batidde nti lwali luyinza okuba oluzibuzibu ate ne lutta n'ekitiibwa kye kye yali azimbye. Ebirwa byerabirwa. Muwaako ono teweerabira tutambulidde nnyo ku ndagaano ya Versailles eyafundikira ssematalo asooka. Twagadde nnyo okumanya America yeeyisa etya mu by'endagaano eyo kubanga yali omu ku ba allies abaasalawo byonna ebyalabikira mu yo. Ate nga pulezidenti wa America ya Woodrow Wilson yali mpagi ssedduge mu kutetenkanyiza ensi emirembe emyerere oluvannyuma lwa ssematalo asooka yalwana nnyo wasibwewo ekitongole ekitaba amawanga. Naye weewaawo bwe yaddeka mu America seneta olw'okuba yali tefugwa kibiina kye ekya DP obudde obwo yamutabukako. Ate ye kennyini yalina empalana neyali ssentebe w'akakiiko k'omu seneti akaali kakola ku nsonga zonna ezo. Seneti ekintu ekyo yakikuba mu kalulu emirundi ebiri, ogwasooka gwaliyo mu November 19, ogwaddako ogwaliyo mu March 19. Awo nno ne biggwa nga America tebadde kitundu ku ndagaano ya Versailles eyakomekkereza ssematalo asooka. Eno tujikozesezza nga kesi sitaade okubeerako bwe twejjukanya olw'okuba ne wiiki ewedde America yayingira mu ndagaano ekomya olutalo ne Iran. Ate nga kati enteeseganya zigenda mu maaso ku ky'okukomeza ddala olutalo olwo. Bw'otegeera ebyafaayo bino oluusi byandikuyambako okumanya nti endagaano ke yawedde ate nga America awa ekitiibwa endagaano ezizenga zikolebwa mu byafaayo awo bali ku kituufu. Naye obaoliawo ebyafaayo bwe bikikulaga nti America oluusi emanyi okwekya nga yo yennyini n'ekyobola endagaano ze beetuuseeko awaera oyinza okukiteebereza nti n'eno gye tuwulire ye Iran tebibanga n'ebyayo bifu.
1: Okyali mu program ebirwa byerabirwa
2: enda mu nyakatanyesenya fama radio sapiensia enkuruzi y'amagezi ensula y'omuziki ebyemizannyo
0: akaseera kabaka ebiseera biba bigere kubanga endagaano nabadde njagala twogere kuziwerako naye endowooza eya Versailles ekutta kati obudde bwonna ndabange bumazeewo. Naye nga katwongere okutegeera nti America teyali kitundu ku ndagaano ya Versailles ate nga yo yennyini ye yagiteesezanya. Naye nga katwongere okukikaatiriza nti America teyali kitundu ku ndagaano ya Versailles ate nga yo yennyini yagiteeseza nnyo okulaba nga yafaanana nga bwe yafaanana. Naye era nga bwe bagamba nti sita tafiira mu firimu ye. Bwe tuddayo ku ndagaano ya Versailles America gyetaagendamu kakati America kino ekigaali ky'endagaano ya Versailles eyafundikira ssematalo asooka bwe yamala okukituuzaamu banne abalala ate nga America yennyini ye yakireetereza. America oyo yeesalira amagezi awo n'agenda ayingira mu ndagaano endala n'amawanga agaali gakwatibwako mu eno yo gye yakuba tteke. Oyo gwe bayita Omumerika n'ekkala z'entuufu ezitaliiko bbala. Ekitamukoleranga ye takisaako mikono. Kakati nno olw'okuba America teyayingira mu ndagaano ya Versailles eyo yamaliriza ssematalo asooka, ekyo kyategeeza nti mu butuufu mu butongole ssematalo asooka eri America ye yasigala tannaggwa. Kubanga ate oba endagaano mu butongole yamaliriza ssematalo oyo America yagaana okugiyiwako omukono. Mu butuufu ku ludda lwa America toba mukyamu bw'ogamba nti ssematalo asooka yafundikirwa mu 1921. Anti mu mwaka ogwo Congress mwe yayisiza ekiteeso ekyatuumwa Knox-Porter Resolution Ekiteeso ekyo kyassibwako emikono nga July 2 mu 2022 mugumu Paalamenti zombi okuli House of Representatives ne Senate zassaako emikono era mu butongole kye kyafundikira enteekateeka za America zonna ez'okwenyigira mu ssemwattara asooka era mu mbeera y'ekiteeso ekyo kye kyalangirira emirembe wakati wa America ne ba Central Powers okwali Germany.

0: jabara
1: angambye ntino kwetuli nnyo muzeeyi sabula endongo tuwuliriza we balinyo balire ddala okuwuliriza nga siritegeera kale bro webale kuwuliriza.

Bamuita Titan Takuba Oluyimba luno baluyita tokyusanga ku dakiika zizino asatu mu satu ezakaira ku ssaawa esatu amakya g'olunaku olwaleero kitegeeza nti bulina dakiika abiri mu musanvu okuwera ssaawa nnyo ez'okumakya webale kuwuliriza yonna gy'osinzira okuwuliriza Titan Takuba newankubadde nti nno si ye musajja akyalabikalabika ennyo mu ndongo ye Uganda naye oba oli awo muziki gwe by the way ne ku TikTok okwo ennyimba ze zimanyi okulabikirako newankubadde nti nno zitambuddeko naye zimanyi okulabikira ku TikTok okwo abaana nga baziyisaamu Titan Takuba yatandika okuyimba ndowooza 1919 saidi awo kubanga endongo yagikuba bulungi nyo ye musajja gwe tumanyi wano e Uganda ayimba akibaita passion ayimba n'okwagala kwonna so gayi wa kabinyo legend oza nti yomukuba legend betulina mu ndongo wano nga baagikuba omuziki bannayuganda ne bakkirizanaga nti ye omusajja omuziki gwagulina kubanga bw'ozannya oluyimba nga

bamwita Jay Mokasenge akayimba bakaita mpa address yo. By the way, nakuzina abana tebakyatukiriza na kubasa ba address nakuzino. Abamu bazituwa mangu mangu tunajimusaba nga yagikuwadde dda. Jo kasiro mugamba nti hey gati kasiro ogeza kukugerako naye. Abawala abasinga bamu simanyi lwaki nakuzino ye abalowooza nti bw'oyogerako naye n'omubuuzaako awo nti ekiddako kumugamba bigambo byakumwagala kuba yita okukwana. Kati naku zino bapapa nnyo kasyogerako naye olwo abalowooza nti omumaze. Bana ife mulowooza ffe sitwagala okubeerako just bubezi mikwano gyammwe nga tetugenze mu biwanvu biri bye mutegedde. Naye olugira bw'ati yakulagiridde dda w'abeera, yakubuulidde dda nga bwe yali alina boyfriend n'amukyawa, tebakyali bonna tebakyakwatagana, yamudisappointi nga yamumalira obudde, n'akunyonyola bingi bingi, nti akulaga nga bwali singo, yamangu ago sinakugambako nti nkwagala just kunyumya mu bunyumya awo, naye nga yagambye dda era nze abasajja, kyovola bakati ndi singo. Sinonya kyokka nanoonya naye yeewozesa nze sinoonya era otera omugambe nti kale maama kati nawe oteekewo embeera omulage tiwadde tunoonya naye nze nkwagadde okitegeera abaana ennaku zino ba papa nagambako emabegako kaawo kyennaku zino oba tonamalayo kigambo nti mpa kunna nga yagikuwadde dda ennamba y'essimu nga yagisomye dda okitegeera kale kati so embeera bwekyo bweri binabola bibeganyisaganyisanga n'omugambako n'asuka neyeganyisa okumala omwezi mulamba ennaku zino tebikyaliwo

0: Oba oba ngati oba wakatule ekigambo tonna kimala ye kya nkwagala. Nkwaga oba okyali ku nkwaga. Nga tonna malayo la. Nkwaga la. Ngai yagambye da me too. Nange jofu. Kali. Kagene ngolo kusente wano small time Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Ayatula bebi tambula deya deya. Wabili kuhuliriza. Wano wosensi do kuhuliriza Music Zone. Nize Geoffrey Mayanja.
1: Nesiga. Genda nange na kweguya.
2: Energy Radio Chechen. Unyaka tunyese nyafama. Enkuru se ya magesi. Uriwe chijia. Echijia sumutu. Wandi kunyaka fowowe kukuma.
3: Kafuwe kukuma.
2: Nyama tu.

inogwa au buli kimu kiberenga kitambula kale we wale kuberango lide kumacha then rumbo berengo jayo ordinary endala gwalida kasente ordinary oli bibiri mwata njenda deye chiro tocha mukirira liteka lyombebezi togama to mbwatezo na natade mu 10 ndi dabiri mwetanu jonake njize unitta gumente ni gasteke gendo je ordinary endala jenta de stake jiwata demuli jobero tekam ngira ku 22 beti oberengo siba jiri ya mipira ebiri ngajirije twalide oli bibiri mwatanu neno ne kino jiri ebiri gendo berengo bebera kasito berengo siba na bavunanyi siba ngoweza abiri mwetanu okudaku tuberenga tambula ampola ampola oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisa tumunya hash tuberenga tambula oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisa tumunya hash tubebere kusita bibiri 17 sita bisa tumunya hash tuberenga tambula jayoka oli nadako tulide oli bibiri mwatanu tade oli bibiri mwatanu endala mipira ebiri gira kutwen tubete kama wake mfisi kasito berango sipana bufunanyizwa kodi ya yekubere mungalo kerubere luna kuruwa ncholo sandi uina kuberango ukerira kukodi yombebezi noberango funa kumipira nogenda wiki 22 beti noberango siba kusita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu uina kuberango ito jaku njiga sita viviri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu kati bojayo ordinary odi viviri mwata nungawe tuliteri akatambula ntadeko odi mkuminya mipire sata kati wike wende tuwali akatambula odi lukumi mbitani ngaka mipire sata kati ndesa akatambula kakola odi mkuminya mipire sata boteka mwe bitano akatambula kukajia kubira nakalete milioni bili kubitano boteka mwe lukumi kaleta milioni munana akatambula kali kutoke tisawazima just ye mipire sata nagamba ulije mipire jichikumo kubira emitono no kuangula kubira kwangu overo liyao ngosigaza kogu mungo ingi demu mane bracket ngokula cash out overo liyao ngo ingi demu mane bracket ngokula cash out njela olumkaga no tambule nili city ezo biri ordinary ekede tuwa sente odi viri mwatanu mipire ebiri ntade ordinary endala mipire ebiri jukula odi viri mwatanu na katambula odi mkumi nyakubita no milioni piri kurukumi kaleta milioni ziri munana in fact kurukumi kaleta milioni ziri nya kunkumi piri milioni munana kikatambula katichitegeza boteka mwe mkumi piri milioni munana oba wafunye okadempia ngotandika kubianza banabana babianza barubianza ngotandika kubianza ngono nyamaja kati akatambula kano gwe kwata akemfisi koina akatono gobera ne mkumi piri wekalia mipira just esatu gomanyi emipira gumu ebiri esatu noteka mwe mkumi piri kaleta milioni munana nelukera nga jona jirite kumanga tuwa tuze tumukube je mipira nelukera nga jona jirite tuze tumukube je mipira kati omanyi boinzo kuzuku kango inesanyu akaseko kumatama nye bisele visi ngamba gamba tosobola kuangula nga tosibye tosobola kubera ngu wangula nga tosibye atera okuangula patero mukuba tumuteke mabusu oino kubera nga uetega oino kuetega netumuteke mabusu kati ensania zo mwebezi wezibaza hati zewezi tiyo nezigamba akatambula mipire satu odi nkumi nya kubita nukaleta milioni pili kurukumi kaleta milioni nya kunkumi pili kaleta milioni munana ugula koka danosiga zaone balance nuko lebidala gendo berengo funa akatambula gendo berengo funa ka ordinary kentare kudoketi tukende kulia odi viviri mwatano ya ordinary gendo berengo jayo odi viviri mwatano ya lajenta teo gendo alikto entu beti oberengo ziba sivisa buvunanyi ziba atana weza avili mwetanto krizi wa kupera ngo ziba tubebele li siti ya bile zikulembe dem ye ordinary odi viviri mwatanu na katambula odi mkumi nya wadene package zindo la kweziri kudoketi gendo berengo funali siti ezo gendo alikto entu beti oberengo ziba kasito nyigasta viviri kumina msambu sita bisa tumunya hash ujio kupera ngo ita ujia kunyigasta viviri kumina msambu sita bisa tumunya hash tubebele kusita viviri kumina msambu sita bisa tumunya hash eyo kodi ya kubere mungalo bane kusande sagala ngambate owa sande ate emipira jitu wakabe twalide late bali oba ordinary nga tuliko bojaye jalero sigala ku ekiro nga tuwa pudetinga nga tuweka yeje kusande
katia overoji, overo mbebezo muina mungalungo bebera nai, na uberengu liya

0: sendi kasito berango sibana buvunanyizwa ngo ezabiri mu 5 okudagula tupepiri kusika bibiri 15 sita bisatu munya hashu wobo itawoje kunyika sita bibiri 15 sita bisatu munya hashu iyo kodi ya pesta bibiri 15 sita bisatu munya hashu timu ya gwangere ya Bungereza bayina okuzanya gwangere ya Mexico niyo mpira gwa Bungereza ne Mexico gucha afuse ekizibu bwe bagamba obudde bugenda kweyongera mu sawa mukaga olwe byo kwerinda ate bugenda sigala kubudde obwa bulijjo kwegamba buli dakika eita omupira guno gutambulira ko nyama uli omanya Bungereza baagala nyama ulire Bungereza baagala nyama ulire na ina games monster wa fee wali kukabwa ko siyu we masaka eyo mubudu ndoza kati bali mu kyotera district na ye bamuyitanga sengu nenge muno onyako bayita we yalinga games monster kukabwa ko siyu oyo ti bwe waberanga mu nkambi ya timu ye yesomero naga coach nagamba e oyo yakoze wati agamba sagala poko poko oyo poko poko wabangereza gena mchisawo kuwa kapira kategerika kati abangereza akapira kawe katandikira wabweruwe chisawo ne poko poko no kuogeroku kwa maulire poko poko wabangereza kati amauli ya Bungereza kakupa njompira bagenda kuongera yoko esawa mkaga maso chokata olunako lero galaga gugenda sigala kubudu kwa wabuli chugu wate kuino kupira nga kujira ne wano wainzo kubira omuntu na veranga nga awanduka mwanyi Monster sengo yo che mujukira ko ntero chiba gamba wano yafuwange mipira ja interclasses ne interhouses kusomero nageza na kuwa red card asoka kugoba okuba chisawe paka kusomero na kutusa na making sure anti ovude chisawe na kugoba na gamba genda bwe makwa de red card to inakulaba mpira akula bya kizungu ti gwa de red card agina mu dressing room ndaye chisawe chali chesudde ne somero nga soka kugoba na kuyimiriza paka bodi wa kusomera kwa de red card nali kwa kumaona agamba katugende maso uli mazo mwa red card ye agenze akitatti yesengo naye bwito na bangereza ebatu ebali yaita yagala poko poko wa bangereza manyi poko poko ono avamu ebibi bingi abalaba World Cup ya US 94 World Cup eyo yali mugwange lya US eranga US bweri kubamuko aba bategese abateeka World Cup eyo mulundi guno na ye US 94 timye gwange lya America ne gwange lya Colombia bali mu kibinja kyekimu mugwange lya Colombia ngabula ba mauli yagakwega kubakati kubungereza simanya ate guchuse simanya ate gwakubira obudde webudde ne Colombia bwechali nga Colombia bo tebachuza nyombera ya budenenga bagwesunze nnyo nga ola bavangereza yesunzo kwa Mexico mwenye kwa Mexico abangereza guba jukiza goro Diego Armando Maradona giabateba nga tebisa mukono kwanga chisawe chechi mwe bagendo zanyiro go mpira Maradona mu World Cup ya Mexico 86 yateba goro yomukono nga Argentina bakuba timu yagwangereza ya Bungereza mu quarter final e goro zali biri kwem Bungereza ne wanduka kati eyo goro ya baluma nyo okuwanduka te kwa baluma ne goro yo mukono eyo giyatebisa omukono ya baluma wadde bino byava byaite binajja abangereza ne babiranga baluma kati neguno batandisa ogusa mu bujwanga era kizijukiza World Cup ya US 94 US 94 abamerica abategesi bali mu kibinja omwali timu egwange lya Romania egwange lya Switzerland ne gwange lya Colombia kati nga ola ba mauli ogakuba nnyo abangereza buli omwa yogera kino oli agamba abagongeza yo budde ate kati bagusigadde ku budde bwimu ne US 94 wetu buyali Colombia kigambibwa nti mu gwanga lyabwe omupira bali bagwesunze nnyo nga ola abangereza bagwesunze nga bagenda zanyi gwange lya Mexico kati Colombia waliwo game ze bali besunze nnyo eranga okusinza kubitambula byali biraganti abakolombia bayina okupera nga bayita mu kibinja kino era abamu kubasibi b'emipiira mu gwanga lya Colombia kwegamba babetinga nnyo nga bagamba nti Colombia ejja kuyita mu kibinja omwali Romania Switzerland ne US ebyembi Colombia yalemerera okubeera nga eyita mu kibinja nebeera nga ewanduka kubanga Romania bakulembera Switzerland ne bajja mu kyokubiri kati America ne bajjanga abakoze obulungi nga baliide mu kyakusatu ne bayitamu Colombia nebeera nga yakuwayebera mu kibinja nebeera nga teyakiyitamu naye omupiira ogumu ku gwasinga okukola amawulire mu World Cup eyo eya US 94 nga olaba Abangereza ebagala okukola amawulire gwali mupiira wakati wa ttiimu y'eggwanga erya Colombia nga bazannya eggwanga erya US Colombia ng'ezannya eggwanga erya US ogw'omupiira abamu ku basajja abalinamu ku majja ababede be Colombia baali bagusibye nga bagamba Colombia erina okuyita mu kibinja ate nga gwegwali egimu kwegya emipiira egino bayisa mu kibinja ogwa US nga waki ne bafunamu akabonero ne balinda ogusembayo gwa Switzerland kubanga bagwangula biri bwerere nga bajja kuyita mu kibinja kakati omupiira ogwo ogwa US ne Colombia gwalimu obuzibu nti US yakuba ttiimu y'eggwanga erya Colombia egoolo zaali biri kw'emu naye mu bakuba goolo zaali biri kw'emu omu ku basambi ku ttiimu y'eggwanga erya Colombia ayitibwa Andres Escobar yeteeba oba yeefunga mwenyeewe goolo emu yali yakyeteeba US kwezo goolo ebbiri ze yateeba nga Andres Escobar yeteeba wa ttiimu y'eggwanga erya Colombia naye nkugambye nti ewaka ebbugumu lyali ly'amaanyi nnyo mu bawagizi b'omupiira nga bagamba Colombia kulune eyina okuyita mu kibinja wakiri egendeko ku mutendera oguddako era nga waliwo n'abagutaddemu akajja abagamba Colombia eyina okubeera nga eyita mu kibinja ebeere nga yeeyongerayo kati laba Escobar bwe yeefunga mwenyeewe US nekuba n'eggoolo ey'okubiri mu ddakiika ya 52 omusambi ayitibwa Stuart yajja nabeera nga ateeba US nekuba ttiimu y'eggwanga erya Colombia eggoolo zaali bbiri ku emu ne bawangula kati Colombia yagenda okubeera ng'ezannya omupiira okugalawo ekibinja ne bwe yakuba Switzerland yali tekyayita mu kibinja nga basajja bagisinga obubonero newanduka naye ebyava mu mupiira ogwo n'ebigambo ebyaguliko byali bingi ebyaleeta n'omusambi omu ku ttiimu y'eggwanga erya Colombia okubeera nga alugulamu obulamu Andres Escobar yalugulamu obulamu lwakweteeba World Cup muzabange ez'okusaagirira naye abantu babeera bataddeko amaaso abataddemu ssente manyi Colombia ne Mexico ewasinga okubeera abasajja abasiba ennyo ezzaala abo abayingira kupapula nassaayo ate nga balina amajja n'ateekerayo ddala ssente nnyingi kati bw'omulemesa ayinza okugamba kale nja kufuna gw'omusambi bayinza okuba bakuyiseemu ondiise ssente zange kati musajja wattu Escobar naye yalugwamu bw'atyo bwe tunaavaako mu bubaka buno ngenda kukubuulira butya Escobar bwe yalugulamu obulamu World Cup eyo eya US 94 nga Colombia eremereddwa okubeera nga eyita mu kibinja kati nabina abangereza bino bwe bali mu kwogera n'ebigambo mbooka ejja kuvuga eyinza okuvuga abantu abamu ne batwalibwa emabuusu nga naffe Patero we tumutwala emabuusu Patero kati twamutadde emabuusu tulina kubeera nga tulya ssente kale genda ku doketi obeere ng'ofuna emipiira genda wali 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe zaabiri mwetanto okkiriziba kubeera ng'osiba jjayo kati tubeere nga tubebbera ku sita 217 sita 13 hash w'oba oyita ojja kunyiga sita 217 sita 13 hash tubebbere ku sita 217 sita 13 hash tukedde kubeera nga tulya ordinary ng'ekola odi 205 mipiira ebiri ntaddeyo ordinary endala ekola odi 205 mipiira ebiri genda ku dokiti obeere ng'ofuna ordinary eyo genda wali 22 beti obeere ng'osiba kugambye ojjayo akatambula tambulizako ne ordinary akatambula kakola odi 14 genda obeere ng'ofuna akatambula genda ku 22 beti obeere ng'obebbera kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'owesa 25 okuddaagula ojja kunyiga sita 217 sita 13 hash w'oba oyitawo tubeere nga tutambula lisiiti ebbiri ezikulembeddemu Julius Eseguku wadde obuuza omubebe ziriwe zikulembedde ke katambula odi 14 bw'oteekamu 5 ofuna miliyoni 2 then ne ordinary nga twakalya ordinary yenataddeyo ekiro nebeera nga etuwa ssente odi 205 tadde odi 205 endala mipiira giri ebiri genda wali 22 beti obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ngoza biri mwetano kudaguru ne package zinala kwezile chibimba kwechiri VIP kweri akatambula gambye kwekali oyina kubira ngo bibira nako then late bad ko sa ordinary ekulembedde muna akatambula kusita 2:17 sita bisa tumunya hash oja kunyiga sita 2:17 sita bisa tumunya hash gamba ya Simba tayari unalizana wale kupira ngo uliza Radio Sapiencia iskoba mboko ya nyoka kenzijemba buli denga ebya tambula kati bana bangereza ono poko poko gwe bakola ketuje
1: akachika kavunanyizibwa ku byokulonda mu gwanga aka Electoral Commission kategeza abantu mwenna ntokukunganya nokuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC wano ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwa kubeera unge nnaku z'omwezi mukaaga okutuusa nga nnaku z'omwezi 10 omwezi ogwo omusanvu 12 mu mukaaga buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register zino eyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kati abatuuze mwenna abalina ebisa nyizo mukubirizibwa kugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu bya mweye ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere bawuteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini nnamba yo oba okugenda n'akakonga kakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo oteekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi
2: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
3: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mitimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa

0: mwako zisa kubo cho muntu omusigire chifananyi
1: main road
0: waita wano nsambia no yambuka
1: yes
0: mhm
1: tutuka wa akatunda mbaka akambuka kumbala kao
0: mhm
1: wa polisi ye ya byalendo ze kola chikwe kweto byaliye kola chi
0: sawa mek sawa tano
1: sawa tano chitundu azigenda mukabe polisi ye nabisalu
0: polisi ye nabisalu ye neri waneno ngova wane nsambi ogenda okwambuka machinje
1: ye
0: waliwe chikube che chingira omunde che taka
1: eliyawo munda
0: noza
1: yetwalao nziraka katundu bakaita nabisalu
0: mwemujja muveno musalimbira mbitundu byabwe temumanyi
1: tutambula kukubo lya government wali tutambula kukubo lya government kati bo batuja kukubo lyo nyini nyini siga mato twali tuitapanya ndio bachi
0: mwali ku main road
1: twali ku main road ere kukubo itambuliwa ko buli muntu buli munna Uganda so abantu ba police abasirikali bwe batuja ne batukwata ne batugamba mwa batambule ekiro tubakute aido kitegeera ne batusibawe meguwa balina obuwabwabwe nga tolina nawe nza kudduka ate kati ye niwetuddukira eki
0: sokoleke
1: naye tolinfiira kudduka kuba tetulina musango
0: nga bakola ekikwekweto ekyo bali batambula n'embwa
1: nga batambula n'embwa obuwabwe busookayo bweoddukira kaba kagenda kukola ki kuluma
0: ekibuuzo era kigenda kujja nkubuuzeeko ku mbwa ezo sooka ogende maaso bwanampalanyi
1: sooka ti twali tetuyinza kudduka nti tuba tudduka kuba tetwali babbi tetwali babbi tetwali batemu tetwali batemu twali twambaddera bulungi ngaawa naabanga ova mu kapiira oyambadde bulungi nnyo emijoozi go puleeyo sitokisi zo n'engato z'omupiira ng'omuntu yena alina akusanga era asobola okumanya nti ono akola ki
0: ava kusamba
1: ava kajuzamu bakusamba kapira ke
0: ate owetegereza ndoze mu biseera bineno abantu begunjudde nnyo bajumbidde nnyo muze gw'okubanga oba olyawo bakola dduyire ekiro naye nga basinga dduyire ono bamukola mu ngeri y'okuba nti bagenda ku butaafu buneeno ne bakola ki ne basamba ate abasinga basamba kiro nga bavudde ku mirimu
1: kitegeera kati fenga fa bali bava ku kapiira twabadde mu lunaku twasolinga tugenzeeko tusamba akapiira tuyinayo kagemu tutwanise n'ebirwadde stress okitegeera tuyita bubingi olunaku luba lwaganye n'ogenda n'ojjamu stress n'ojjamu tutambula batukwata naye twali tetuyinza kudduka kuba tuli bannayuganda tetuli babbi
0: ogambye nti babakwatira wa mukana akatunnumba ng'oyambuka akasozi
1: mubalaka awo yambuka kubi imatinje polisi yeyinabisaalu
0: awo webabakwatira
1: webatukwatira
0: mukubakwata babakwata ngeri ki babateeka ku kabangali
1: nedda nga ono agamba nti polisi eri wali bantu bavuddeyo bazze ku main road bazze kukwata bantu bakwata buli kiramu nekitambula buli muntu atambula zi ssaawa kola olunaku lwebatukwatira gwali mukisa gwaffe mwe twagenderamu abo tegeera
0: sooka onnyonnyole ku muwuliriza waffe engeri gye babatwalamu kuba waliwo omu gwe nali nyumyamuko naye nti ebiseera ebisinga bwe baba nga bakola ebikwekweto ebyo bamanyi okubanga basiba abantu ku migwa ne babatwala batyo kirindi mwe ku sayidi eyammwe si bwe kyali
1: batusiba kakota
0: nabwe babasiba miguwa
1: batusiba miguwa
0: kati mu kaseera ako nga babasibye miguwa be batwala mwali muwera abantu nga bameka
1: twali abantu twali bangi kuba batusibamu kunoza ebirindi byalinga bibiri
0: buli kirindi nga kiriko abantu nga bameka
1: nga kuliko abantu nga kkumi
0: rafuli be bantu nga amakumi abiri
1: yes kumuguwa bakusibye babasooka bajjako buli kimu babajjemu masimu babajjemu ki babajjemu waleti okitegeera babiterese babibajjeko buli kimu tolinawo osobola kukubira muntu oba ki nti oba n'obanyonnyola nti nno obadde ova kukola kino kuba bakwata n'omusawo yali ava okujjanjaba abantu
0: omusawo ng'alina mu yunifoomu bulungi
1: nannyonnyola na bulungi
0: n'ebiwandiiko n'ajjayo n'abibalaga

0: Awo samanya nenga chomanya tebakkiriza kuba nnyonnyola bakwata bukwasi era nyina nekyali ewange era enyanzi yenyini baddamu ne bamukwata omulundi ogwokubi bamujja ku booda
1: kyali iwe oyo nyanzi gwoyogerako bakukwata omulundi ogusooka ng'oli naye
0: nandi naye
1: baddamu bamukwata n'omulundi ogwokubiri ng'alina ku booda
0: ng'alina ku booda
1: booda etambula ate ne bagiyimiriza
0: ne babakwata
1: oba baali bambadde bubi nga bali ku booda ng'oba oliawo poliisi ebeeraliikiridde nti bayinza okuba bazzi b'emisango
0: nedda sebo kati kale bateke ngulu tesi biggwa mu kkubo bakwate n'emmotoka tumanye nti ne wali kkebera bazzi b'emisango
1: baali bakwata piki zokka
0: n'owa booda ne bamutwalirako ne piki ye ne babatwala ku poliisi
1: tuddeyo wali eri bamaze okukukwata omulundi gw'ogusooka olina ennyanzi oyo
0: kati ogwo omulundi ogusooka twali tukyali ku kyamiguwa batukulubbesa tugenda tikitaka tikitaka kitegeera kagere kagere tuli kkumi kumunga kkumi ku muguwa mugenda mwenyigiriza mwesindika omuguwa ogubanyiga ogubasala muguwa gwatunyiga zinatuka ekiseera n'ensanyalala n'okugulu
1: emigo bagiwasirwanga ku mugulu wa nsole nekutuka
0: omanye emigulo gino eno munatambula
1: nga kumpi woogya ekigere wokizza
0: gwokizza mwekulula bwekuluzi kumpi nga engeri gye batusiyemu omukono gwasanyalala n'okugulu nekusanyalala olw'omuguwa ogwo engeri gye baba batuzeemu baba basiyemu banyweza oli wasika naawe osika akulembedde wasika nwega wasika oli wayagala okugwa
1: muguwa ki guno eno gwe baba basibisa gwali muguwa ki
0: omuguwa guno ogusiba ente
1: omunene
0: ogwo omunene ako akawaiti ako
1: akasala
0: ako akasala
1: kanayironi
0: kanayironi obo nga bwe batusibisiza tugenda tuyita mu myala omanyi eyo munabisaala eyo geto geto
1: waliyo emyala
0: waliyo obwalayala naye nze ekyanneewunyisa nga batutwala ng'eri kumpi ne poliisi abantu bali kunywa mwenge bali ku bubaala bantu batambula kyere ate nga ye muntu gye waali gambye nti nno gyewoyitayo bayinza okukubbirayo
1: soko simbe wawo
0: esira
1: imwe babakwata nga muli ku main road mwambadde na bulungi mulaga nti muva kuki muva kasaawe kusambamu imagine zaali saawa ttaano awo obudde buba
0: tebunnagenda
1: era abantu baba bakyava ku mirimu bakyatudde ewaabo ne babakwata ne babateeka ku muguwanga gw'ogambye ogwo ogwakuleetera n'okuba ng'osanyalala okugulu neki n'omukono poliisi y'e Nabisaalu n'ebakwata ng'ebatwala wa ku poliisi yaabwe ogambye gye bayita waliyo n'emyala waliyo n'obubaala naye nga muyita ku babaala abantu bali omu
0: bakyakala
1: bo tebabakutteeko
0: ate nga sigamba nti mabaala manene
1: naye ggwe gwe baasanga ku kkubo ng'otambula bulungi olaga nti oyambadde n'engato z'omupiira
0: nebankwata kati kyatwewunyisa nnyo okubanga abantu bo bali kweyagala n'okumpi kwenyininyini ku poliisi ng'abapoliisi bali kubonga ku bantu abali okutambula ab'okumpi awo
1: nga bo bababongako
0: bo nga bababuuza nako
1: neggwe musajja watwenonaye
0: nga badde atambula ebyange nzidde awaka wange
1: mukadde ako bakukula ebbeesa n'okugulu kusanyaladde
0: n'okugulu kusanyaladde batutwala ku poliisi tutuuka ku poliisi batugyamu buli kimu nga tuteeka wali eri buli kimu teeka wali ekyali mu poliisi ekyali munda gye bayita kasitode gye bayita ki akasitode ebeera ya mu kkooti
1: ne poliisi kasitode nayo weeri
0: kati batutuusa mu kakomera mu kkomera kali mu luumu we basibira abantu
1: seeri gye basula waliwo kano kaluumu omusibe mwe basooka omumutuusiza
0: mwebasulamubatusoosiza wali eri osoba we batuulaawo ne batugyamu nga tto biki biki webatutwala abayinamu ku ssente obagamba nti oyinamu ssente weziti kati fe twasooka walira tugamba abajja batutta twavaayo kkumi n'emu bano abalinamu akasente Nibazi wayo.
1: Bwana mpalani, katusoka tukolewe tujewo bulango buneno. Wetuko mao tutandikirao kukasentu. Vado chayo gira kasentu. Umanya kasente kaneno. Kagenda wana.
0: Ya kasente.
2: Uchauli disa program nchansibia nge kutusibu wako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obuli dobu yenkanya mkuwalide zibwa webali kuruduo uliwe chidja chidja simutu wandi kunyaka fowowe kukuma nyaka fowowe kukuma nyama tu kareke kuradio sipi toga gala chiche simu mtu wana uchinde mwenye katonye senya fama ready usipi
3: manya nzelu cha mzi frank ni mzade wa chisoso parents primary school na pinye sanyu nga mtu ni banku videnti pangu de school fees na sose bi wakanya nebe nalazi vendagize nesokana nina venamba jivako seza watu ujuga mandi tepewa laba feri jiva sindika aine basa wa sumi wa chisoso parents na mku vide simu Ninyongelo kaka santi wa biadala.
4: Echo chenyini, wangula school fees wa mwaka mulamba no kusinga wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gali no mukiso kuwangula vani, kone bilabe bilala nkumu. Osobola no kuvuna loan ya school fees ku momo.
2: Akachika kavunanyizibwa ku byokulonda mu gwanga aka electro commission. Kategeza abantu mwenna nti okukunganya no kuteka teke enkalala za balonzi. Eza LC1 ku byalo. Kuno obukiko bwa bakyalo bwo ku byalo kwa kubira unge na kuzomwezi mukaga. Okutusanga na kuzomwezi 10 omwezo gwo musanvu 12 mukaga. Buli lunako kuva kusawe mweyo kumacho kutusa ku 12 za kawungezi. Ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteka teka zi registers ne yambisibwa mu kusuula akalulu k'okubyalo. Kuno obukiiko bw'abakyalo bw'okubyalo. Kati abatuuze mwenna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu. Mu bitundu bya mweyo ebirambikiddwa okwewandiisizaamu. Era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda. Era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe wewandiisiriza. Ng'osusse emyaka 18 egy'obukulu. Era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo. Abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'okubyalo bw'abakyala. Teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa. Oba okulagayo nnini nnamba yo. Oba okugenda n'akakonga akakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo. Oteekeddwa okuwaayo amannya go mu bujjuvu, emyaka, ekikula ne ku kyalo kw'obeera. Weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi.
5: Eno je radio chenda munyaka tonyise nyafama
6: radio ya Kelezia.

0: Omulunji ekumide kuchenda munya katunyeze nyafama Radio Sapiencia. Yagalo kutegeza nti woli we watufu. Edachika ana musanvu zimazo kubanga zita kusawo musanvu eza malagi bemisana. Muna maokota Alex Magala. Nchali wokuba nga nta mbula na mwe. Omanyi munange feje tuva. Eti watu swaza ndi muna maokota. Tetuli inga wantu abamu abegana amasaza gabwe.
1: Nange sewa ndi muna maokota.
0: Na oli muna maokota.
1: Yeah.
0: Era banna maokota bati lokuba na akeja ulo. Kwa hiyo gami yote olimusambi wa mpira. Maokota. Tevayo batene. Agamba atya Aneti Birungi we bali kuba ngogoberera program eno e chance bia. Lwakuba Aneti Birungi simanyi. Buli waberawo mukolo gonna tugezo ba fans club sikulaba. Naye nga ate ojumbira nnyo ensonga za Radio Sapiencia. Simanyo ba wojja nzata sobola kutegera oba na yenga njagala okubeera nga ntwala n'omukisa guno gwennyini nti mwe aba fans club y'Entebbe olunaku olw'enkya mugenda kuba ne meeting ya mwawo era ngo ayagala okubanga omanye ebisingawo osobola okubanga okubira ku fans coordinator owa Radio Sapiencia Charles Katabalwa ne musobola okubanga mumanya byonna byonna nga bigenda okubanga bitambula olunaku olw'enkya. Bwana Mpalanyi, we tugendedde mu kuwummulamu uko obadde ogamba nti bamaze okubanga abatuusa ku poliisi awe ya Nabisalu.
1: Yeah.
0: Batandise okubanga babachekera.
1: Mm.
0: Wenayogera okuchekera jajja wanga nakategeera. Batandise okubaza.
1: Hey, batandise okutwaza.
0: Hey,
1: tubanga tujjamu manyito ina genderimu munda nga ngoina buli kimu.
0: Mm.
1: Toina musipi toina chito ina wale toina ngato.
0: Obadde okonye kukantuka. Bwana Bumali.
1: Bwana Bumali. Aina mwaka sende ngo soko kawao wango batemera. Ngogwa kuta. Kadifa abawa lizanti ino letujia kusoko kwa kubawa ilao. Tepajia kuzinzi jamu. Ni watu teka yo.
0: Ngamula gamuli gumite.
1: Tuli gumite.
0: Mm-hmm.
1: Ni watu teka yo. Kativa na abali umite. Mbwene abali na mwaka.
0: Mwabali gumite mugana. Abali umite.
1: Mbwene wateka yo. Niwa wayo. Niwa wata. So kati yao. Niwa tuteka yo munda. Nituwela yo. Kati nga unatuka munda. Waunya.
0: Mbela so jimanyide.
1: Mbela si jimanyide. Msulu basipuka yo. Bakulachi. Abagila. Abeyamba. Tuka yo munda. Namuli ezisajja ngali nene dino mubiri ye RP nga ye RP
0: omanye embozi zaba RP zineno zinyuma oli buli wakunyumize embozi ya RP olabange yoni esinze kuyoli mutuse munda musanze yo gusajja gukawula
1: gukawula gwali gumaze mundo zinakuza gonga 3
0: enaku 3 busatu bali bamaze nomwa kinene ekitibwa kyo bwa RP.
1: Ya.
0: Kwa hivyo sele bisinga batira chua muntu nga amali atuteko kakaba anga ngali mukomera.
1: Nanti katiyo polisi chitegeza tete.
0: Tekumira oba ntu kumala banga.
1: Tekumira oba ntu kumala banga.
0: Mm-hmm.
1: Tutegeza wabagira ni wabagira yo oba ni bakulati wa wadeyo sete ni wabagira. Uchitegeza wei vitu. Katiyo yara pi. Tutuka mwuri mbele tujimanyi defile tujimanyi. Hala pi atuga tuwale ya watunga habili. Atuisamu gari. Oinameza kando. Ainameza kando leta. Gogenda funa wosulo walunji.
0: Soko leke.
1: Ala
0: pi. Apagamba inameza kando.
1: Ainameza kando.
0: Leta.
1: Munda
0: temwali mula iti.
1: Temwali la iti.
0: Na ya te. Nalini na wensoma koko kumateka oboli ya wagafuga obuduku logo kwa polisi. Ngatiba kiliza amu bintunga kando. Musobolo okweyo cha.
1: Nanti ya baisao chiche.
0: Katuwe bagamba nganti kando. Era kando temwazigulanga.
1: Era kando tezuvira o.
0: Aha.
1: Kando tezuvira o. Kati ya baisao mwye kagenda mwye ila mw.
0: Agamba nti aineza kando leta na yenga ya agenda kuziza kuunsawo ye.
1: Dala.
0: Aha.
1: Ya agenda kuisao.
0: Kati ya wabaisa mbuli omamu gamba aineza kando leta.
1: Awazi wa yunga wabatekeli ya watawunya. Kati mwabata wadeyo.
0: Abali gumite.
1: Abali gumite.
0: Abali umite.
1: Mwema mgena kubira wano kumpe wafuisa.
0: Mm-hmm.
1: Waka duku lako ko. akawe na bisalu tekali bulungi tekali mu mbeera nnungi
0: obunene kenkana katya
1: katono sika nene
0: okay tugeregeranye ku namba ogambye nga babatwala iyo okolo nnaku mwali over 20 plus omuwendo ogugonanga gwagena mugwali gujambu lunji oba kwenyigiriza
1: kwenyigiriza tutwe bakako
0: toyimirira bwimirizo
1: sitama busta abayimirira nga bayimirira
0: tudewo wali eri kucha
1: alize echan echarp
0: choko malize echo badoyogera
1: echan ne onsanga mulimu na abana abato mwali mu abana atawa simanyi musango kigwe baliko
0: twasanga abana abatonga
1: babasanga mu mwana omuto ngataweza na miaka 18
0: kuna mu mateko mwana omutote bamusibira wamuna muntu mukuru
1: kati bali era ngo mwana ye basinga ne mpewo yenga ndozanga bano bala pi betwasanga ye bamu kwatira ne kisanga ye bamu nga ye bakana bulungi nga ina ne weye baka
0: sokoleke omwaka gwa 2024 nga mugenzaawo ku polisi ye nabisalwa omukadukulu kaabo omukumi bwa basajja abakulu muba n'emize ejenjawulo nga mukubibwa muno omwana omuto
1: n'omwana omuto yataweza myaka 18
0: yali myaka ngemeka
1: yalinga myaka 12-13 ngaalio
0: my goodness kuba in fact wandi gambi singo ngambi anti myaka nga 17 tumanyo inzo mula bagwe ngoi 17 nyobo liyao nga mukuru naye ngamba anti myaka nga 12 kitegeza yali mwana muto nyo kuwanga kumibwa mbantu nga
1: yali mwana muto chowinzo kumanya
0: obadde okyatugamba baneno ala pibe ya solo zanga mumbu simanya buli aina sente za kando leta bamu wa sente nga meka
1: aina mwe chido ebitano aina mwe 10
0: na
1: yenga uluisawa kwa baba chekende dawali aina cha aina chilete wano chisigale wano reception
0: kati ati baneno abazi mwa boba ziingiza batia
1: ani amanyi kati gwabaya wadeelo tulina ogenda kuzijjeza kando kati boba lyeri mu manyo mubera mu era olinga ina mu balance tereka mu kapali waneno ngati basu ngalo ba mukebera tasobola sola ziraba oba tugeze oba bera ozijine ngoli ateka mu kana akasaba akabera
0: otubera wano tuti
1: aha ayo sanga abamu baziyisa oba olinga ina munda mu kapule nga mulimu akasaba na solo kubanga akola tinga ajja teleka sente ze okwekengera okubeera safe kati aonga ayinamu yaisemu nazo ya solo doziisawo naziyingiza nga awayia itiramu awo yaba agenda kubeera kumpi kubeera kale awatawunya mukalu mwako yaba agenda kubeera bulungi era yasobola n'okwebaka oba n'agolola ku maguru
0: naye gwe eya wadeyo buli kimu obagezezaako okwefuula gumite nga gwogenda obeera wali ku kivumu
1: nga gwobeera wali kumpi webafuka era oli wabagenda fuka nga amasemberayo
0: baali babateereddemu tugambe ka baketi nga mwemweyambira oba
1: sika baketi mwalimu akantu
0: basimawo nga kabuyonjo
1: akafulumya mwalimu ka baketi neera nga kaka baketi tebukozesebwa naye nga waliwo akafulumya ng'omuntu ogenda nga ona agenda mu short course
0: n'ofuka
1: kati
0: nga onawo nawe mweyambisa
1: nga fenna we tweyambisa kati fe twasula tusitami mwagize mwatambudde mwabaleese mugwagubanyiga wakola ki gubagize ne mutuuka muli eyi ne musitama
0: bwena mpalanyi katusooke tugyewo obulango obuneeno tukomewo tutandikire awo wennyini
2: okyawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obuliddwa obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo

0: Seco!
1: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Eno ye radio chenda munyaka tonyese nyafama. Enkuru se ya magesi.
3: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko radio sapiencia
2: kyenda munyaka tonyese nyafama. Enkuru se ya magesi.
4: Takulimbye oche ku midde ku kyenda munya akatonyeze nyafama radio sapiencia enkuru se ya magesi ensulo ya muziki n'ebyemizannyo radio etesitaza etabula audience oba mwana muto oba muntu mukulu mwena mwena tebola olwensonga nti byonna byonna ebiweerezebwako eba ebifulumizibwa biba bimaze okuba nga bye kennenyezebwa munama okuta Alex Magala nkyagenda maso okuba nga nseeya namwe mu programu ya feno enganzi ekyansibya aneti birungi ongambye wali obaddeko mu meeting emu ya fans club y'ensambi anze sikulabanga naye ate waneno nkulaba. Ensongo jiwa nyo mbuliro. Mwetuke nede mkumula muko, bwana mpala nyobado tegeze zako, inti, mkaduku lwaka huku polisi ye Nabisalu, we mwatu walibuwayo, inti mwali mulimu no mwana omuto. Ogami miaka anga kuminevi. Nenga mwemuli basajia bakuru. Chulunji inti mchisundu cha fechi nene choku vili, tusobo doku wanga tuwe guwa tibu wako kanso bamula vile Moses okuva mu Twint Legal Aid Foundation Uganda. Eranga beba vujirizi ba programu eno beba tuteka mu akasento okuva nga tu batusako programu eno. Eranga galo kubanga ambatege ezanti goe na wena ainenso ngazo nazo na eze kusa kumisango misango jataka muhina nkaya nanga aba famire njogere chinde kechi gwe chintu chimucho kacho ino kubanga okola ku kwata simu ngokubire bannaffe baneno aba Twint Legal Aid Foundation Uganda ku namba ze simu 0758 86 7403 eri 0758 86 7403 0705 0589 7919 oba 0705 0589 7919 munama okota Alex Magala kyagenda namwe okubaweleza. Agamba atya senga wangawo mulungi senga namboze restawe masajja ne senga wange aneti nantumbwe era nawe masajja mwe namba tumideko mwe bale okuba nga mwe komedde ku nkuluze ya magezi radio sa PNC. Aha. Awo nyini wetukomye bwana Mpala Nyalozi ya sote patutandikira.
5: Omwana omuto oyo omwana yali muto. Yaita inza kubera wamu na wakari tuita inza kusibwa. Kubaya inzo mbaya ya mazemu na kundoza zari inga bili. Na inga mwana mutonga alimu yaka kumiesa tu kuminena. Ichasi ngo kutwe onyi santi yali mukaduku lao.
4: Eze nsonga kanso Moses. Engeri jemuli inti mweba kugumateka masao. Ojia kubangu ozogira bwana Mpala nyinga tuwe yonge deyo. Mulete duwa waneno. Lakwa yawa badu ngamba ntinga bama zoku ngaba baza mbiyo mcho ino chiteka walieri. Ebintu bino babi no tinga anga nechibuze chidala. Nga mtu siduayo. Mwakola statementi. Jajia wange jayi nzo kuhita statementi.
5: Te wali statementi wade nakato.
4: Ate ebintu bineno bie baba janga kwa babi no tinga anga.
5: Te babi no tinga na ye babi teka mkayo ka safe.
4: Kati ori anategera nti hati daladale chitu chomu saba wachimu wade.
5: Osama.
4: Kali. Baku jako china chingo nga mumazo tuka.
5: Esimu.
4: Kewali sente ze baku jako?
5: Sente.
4: Mm.
5: Sente tebanzi jako.
4: Mm-hmm.
5: Sente tebanzi jako. Sente ba tuwazi wayo kubaza alimu walete. Nesimu. Bisumuruzo. Musipi ingato.
4: Chitu.
5: Jumewena tuwavileka walete.
4: Hila chenja gala mazo chifuna. Walete yeyo. Sente zali muze watwalira muzo nazo na wazisanga nga mwezi
5: nazisanga mu
4: kitegeza abo ku police ye Nabisalu bote balinga ku police endala ekintu nga wochiba wadde bachukua
5: we bachukua zoto azisanga mu niranga kutwina okujja
4: process eyo oli mukaduku munda
5: process eyo nga ndi mukadukulu munda teyampisa bulungi kuba akadukulu ko nga obimanyi ntiko kaba buli omu aba alina emiponya eyiye, buli omu alina eneeyisa eyiye, buli omu alina ki era kyampisa bubi nze ne kyali wange nga bwe baatusiba era twagamba tetugenda ku keesi za wano.
4: Aha. Olumukola muti obutakeesezaawo oba mwakeesezaawo?
5: Tetwakeesezaawo. Kale obudde era bwalinga obugendo bwalinga obukedde kuba zaali twavaayo saawa 11 ez'okumatya. Naye kuba twali tulina okukeera tugende okuyiriba tugende ku mirimu gyaffe tudde ku mirimu ne tulina okukeera era tugende tukole. So ne tugamba twekwatekwate tuweeyo ze tulina. Era ne twogera n'abasirikale awo ne bajjako ebiri naye ne bamugjako ebiri awamu gy'emitwalo ena gye twawaayo.
4: Kati ezo sente ze babajjako nga zaaki?
5: Tewa
4: just mwali temwagala sulayo. Enguzi nnungi mbi.
5: Naye era
4: enguzi nnungi mbi.
5: Kati enguzi enguzi si nnungi.
4: Gavumenti egijjawo egireke?
5: Gavumenti erina egijjawo.
4: Mwawo mwakola ki?
5: Bwe banyewe bali balina ogigaana. Abakozi ba gavumenti balina ogigaana. Wemanji waayo tetugenda kulya nguzi. Okuba kumusiba abansi b'omusango gwennyini gwe baba.
4: Naye ate gwe kennyini ogambye nti mwafuba okulaba.
5: Nate gwe era nze nkimanyi era bagenda gikwata. Nali nkimanyi era bajja gikwata. Era tutuusa bulungi nabo ne batuggyako ebiri ebiri. Mutwale ena.
4: Muwaddeyo ekyena kyammwe babatadde.
5: Bangi abaavaawo. Sifika. Buli agira n'ateesa nabo n'ayogera nabo nga bakuta.
4: Nakkeekasawo
5: nga bakuta nga bakuddiza ebyo nga weeyongerayo n'olugendo lwadde lw'otambula.
4: Babakwata ssaawa 5. Babata ssaawa mmeka? 11. Aha. Kati tugende ku process eyo bamaze okubata mudde ewammwe.
5: Process eyo batuta. Awo nga batuta tujazinga awo ne tugira n'afando manyife tulina nnyo tetuli nnyo bantu ba buzibu tuli free. Tuyogera n'afando awo ba yali OC yatukolako awo yatuwa ebintu byaffe neyatuta. Ne tuogera naye ne tumuwa ennamba tukola bino tukola bino. Tukola printing nge woba oyagala otukonako tukola kale tukola fan naye tulumizibwa muli eri batuteka ebiri gyaffe batusibye kubitutategeera mbu aida disodale batusaze kukuba bulungi nebituluma naye okwekaza okumanya nti nno oyogera n'omuntu munno tomuyinaako buzibu tubadde na buzibu gomuse yalinga gyoyitamu kale byokola ina agamba nafuna kyenfunyeyo buyunifomu bw'abaana nga nzija tukola nga tumuwa ennamba kuba tankubirangako nali manyi ajja kujja
4: era mbadde natera okubuuza nti engeri gyewamuwa ennamba n'abasuubiza yali akukonyeeko
5: tankonangako era nalinda omulimu gwa fande sigulabangako nene bwe kale ebyo byali byabayizawe kuba nti twali n'omukwano ebyo byetubirebaako ne tutambula bulungi ne tudde ewaka tugenda bulungi nnyo budde bwali bukedde ne twetegeka tetwebaka kolo tetwebaka tugenze twetoleezezzaawo twekozeeko twerongoosezzaako twambala ziddamu town kola mirimu gyaffe.
4: Omanyi ebiseera ebisinga batera okuŋŋamba nti oba ogenzeeko oba nga bakusibyeko mu kkomera nti waliwo oba oliawo eddagala lye bakuwaako noonaabako.
5: Ate ffe tubimanyi.
4: Mwe mwagira bugizi. Ekitegeeza ebintu bino si bituufu kuba waliwo eyaŋŋamba mbu simanyi eddagala eryo bw'otalikozesa mbu baddamu ne bakukwata.
5: Nze sibikkiriza.
4: Baali bazzeemu ne bakukwata.
5: Sibimanyi. Tebaddangamu.
4: Tovudde waawo. Aha, mwetegese mugenzi okukola. Bwana mpala nnyo ekibuuzo naye tunagenda wa kanso. Pulosesi eyo ng'oli mu kaduukulu ako ekuwa kyakuyiga ki?
5: Ekyokuyiga.
4: process eyo bye walaba mu kaduku lwako
5: kyo kuyiga polisi zino zali badde zizimbibwa bulungi nezigaziibwa obabeera abaana bato nga babakutte bateekebwa ewaabwe abakyala bateekebwa ewaabwe n'abantu bafuna abantu webasobola abasibe bebakola ki webeyambira so si ono abantu balina ebirwadde
4: mu bufunze poliisi zineeno zibeerewo na era zikole bulungi emirimu gyazo naye bagaziyeeko ku bifumwe baddukanyiza emirimu gyabwe
5: baddukanyiza emirimu gyabwe kuba kati wentunuulira poliisi enabisaalo ndowooza eri mu ghetto si kibi okubeera mu ghetto naye eringa eri ku mizigo luumu ntono nfunda ndowooza erina ya luumu bbiri
4: kituufu era we weetegereza simanyi abakwatibwako ensonga mwenna mwenna aba lwaki tetuvaayo n'ekiteeso poliisi zineeno ne zibeera mu bifo nga ddala bisaanidde naye osanga kuteeka mu lukonteyina emu eri mu buzigo wakati kwegamba poliisi ezimu zinina ebitundu ezitasaanye kuba nga zikola ki nga zibe
5: poliisi zigaziibwe ziteekebwe mu kifo ekitunuuliddwa buli omu amanye nti nno wano waliwo poliisi
4: nga tuvuddewo bwanampalanyi Council Moses obadde tunabuuza ku bawuliriza bakyenda mu nnyaka tonyeza ennyafama radio sapiensia
0: abatawuliriza mwenna mwenna gye muli mu uganda yonna muli mutya mwebala gye mutuusaako engalo ze bamulabire Moses executive director wa Trinity Rwa Uganda kino ekitongole ekyobwannakyewa ekyakkiriza okubeerawo ku lwammwe kuyamba kwabo abalina ebizibu eby'ensonga z'amata
4: bwana mpalanyi ono atutegeezezza nti ku poliisi y'e Nabisaalu wakati we baali nga batwaliddwayo mu mwaka gwa 2024 nti bo basajja bakulu ne bagenda otutuuka mu kaduukulu ka poliisi eno ng'ate mulimu omwana ye gw'agamba nti alabika yali myaka nga 12 mwenga bannamateeka ensonga eno gyogerako ki
0: mateeka galikiriya lwaliwo amateeka agafuga abaana abato abalina etteeka lyabwe under Children's Act abaana bano oba omwana omuto obwazi omusango waliwo ebifo eby'enjawulo byo byagazeetingibwa ng'abaana abo webateekwa okubeera nga bakuumirwa kyovaolaba wabaziza omusango omwana bamutwala mu remand homes remand homes zino zaateekebwawo mu mateeka okusobola okulaba nti ziteekebwawo okuumiramu abaana abato abasangibwa nga bazizza

0: Okay, kati tubeere naffe basamaliya, omusamaliya mutegedde kyakola. Taleka muntu kubonaabona amufaako. Kati akadde kano kakuyamba abasamaliya be basista baffe nga bagezaako okutuyamba okugonza embeera y'obujjanjabi abantu bagifune bulungi nnyo. Ate nga tugezaako n'okuyamba bannaffe abo babagenze mu ddwaliro okufuna obujjanjabi, naye oyinza n'okuba ng'oli waka nga tosobola mmutuusayo ku ddwaliro n'ogamba bannange embeera si nnungi, entambula sigirina, nkoze ntya okumutuusa awo ne bakuweereza ambyulensi kasita tuba nga tumaze ogifuna. Neebanga emunona ate n'atuuka ku ddwaliro n'afuna obujjanjabi. Tuli ku nkuluze y'amagezi, nsoma muziki n'ebyemizannyo 9:4 0755 483 7 namba yaffe ya studio 0755 483 7 ne 0784 493 2. Ebintu bingi ebigenda mu maaso naye byonna tujja bikola. Ebigenda mu maaso wali okuzimba wangi ne Ssaabasumba ali mu kaweefube wa Ssaafu, Ssaafu tumuweeyo era Ssaafu oyo nga tumuwaddeyo Ssaabasumba takanakwatako n'ateekayo ku ambyulensi eno neebanga esobola okugulwa. Amalwaliro gaffe ago tugayambe kati ngeri eri Tommy St Monica tuliyambeko mu nteekateeka ezo ze balimu. Ate ekyuma ekyo bwe kireetebwa oba emmotoka eyo bw'ereetebwa fenna tufunamu, tomanya oyinza okugamba ndi Masaka nze kakati ndibandira ntya eriba ennyamba etya, tomanya oba oyiseeko ewantu omanya obulwadde oluusi ofunyemu obugonvu ate nga bataaga kwongerayo, tomanya eyinza okuba ng'eyita eyo ne wabaawo eyafunye akisidenti n'emuyamba omuddusa mu ddwaliro. Kakati tulina okulengerera ebintu bino ewala ate tusobole okuba nga ffenna tuganyulirwa wamu. Esikunze Maama Fiina, naawe wuuli awo oliweebulenga Maama Fiina, ndowooza emirundi mingi ovuddeyo n'oyambako ku bantu nga waliwo obwetaavu n'eddwaliro lyaffe eryo liyambeko nga linoonya kugula ambyulensi. Ate ambyulensi tomanya ne Maama Fiina eyinza omuvugako n'emuleeta mu ddwaliro awo ettomi oba n'emutwala e Lubaga oba n'emutwala Ensambya n'emuleeta wano Ensambya oba walala wonna Kawempe Mulago wonna. Akati Maama Fiina naawe nkukoowodde kwatamukko, nja kukoowoola bannaayi ne CDF aduumire amagye g'eggwanga oba ebyokwerinda Jeno Muhoozi Kaine Lugaba, nkusaba okwatemu wano, wano tulinawo obwetaavu obw'amaanyi sobola okuyambako. Maama Nabbanja Prime Minister, wano weetaagibwawo nnyo wano, ate oyo mwana waffe Mukatoliki oyo wakati Maama Nabbanja wano saba minisita wano kutusaba okwatemuko ku mbeera eyo. Minisita yennyini ow'ebyobulamu Dr. Chris Baryomos, tukusaba okwatemu ssebo neeno oyambeko, ministry eyambeko bafune ambyulensi. Bayinza n'okugamba abaministry nti tugiwaddeyo ffe tubawadde ambyulensi. Akati awo nno we tubasabira, nsaba tuwumbewumbe n'obubaka obusembayo nga bwe tukowola abo be tulowoozaako nti bandituyambye, ate n'okwongera okubajjukiza ddi omukolo lwe guliwo, tongera obbajjukiza ennamba z'essimu omuli bw'aba nga alina kyagala okussaako n'akawunti namba ne gye biri. Akati awo we tujja okuba nga tufundiikirira olwaleero, tweteekerateekera n'okwogera ku omukulembeze w'eggwanga. Ayinza n'okugamba olwaleero bayinza okuba bamutegeezezza tiwaliyo eddwaliro ly'ettomi lyetaaga obudduukirize. Mu kwogera kwe okwaleero n'akissaamu n'agamba nti eddwaliro ly'ettomi mbawadde ambyulensi, eddwaliro lya St Monica. Kati ebyo byonna tuba tubirindiridde. Abagende w'amasembe bannange Richard Masembe, konsati egenda mu maaso, tugende ndaba Father Musaala wakomyewo. Abadde mmanye naye omusanga ku lugendo lw'ekibeho naye asobodde okutuuka Mbudde era naye yuno ali mutuwaamu. Sister
1: neeyanziza nnyo ssebo, neeyanzeege nga tuwumbawumba obubaka bwaffe obwaleero, twongera okubakoowoola mwenna, abantu mwenna abali mu buloba n'abali wabweru wa buloba, abana enzaro ya Buyambi Parish abo sinza kubera bila kubanga jenzalibwa
0: muna Buyambi
1: bakoola mujje mutukwasizeeko ate naba abasangibwa mu kibuga wano okumpi mujje tukwasize wamu tusobole okulaba nga waakiri obuzibu obwo tubuvuunuka ate tukomewo wano nga tuwebaza bwebaza nga tugamba naye mwebale tukwatirako omukama abatuweere nnyo omukisa twebaza abo bonna bonna abakoze obutaweera okuva lwe twamanya nti kino twetaaga okukivuunuka twebaza nnyo mukulu Nambale Bita akulembeddemu omulanga guno era nga yekyamaani organizing committee wa fundraising tukwebaza nnyo ssebo n'abo bonna b'otambudde nabo mwenna abali kakiiko ako ababadde babe bakola obutaweera okulaba nga waakiri tulinako we tutuuse essaawa eno tetukyasobola kugamba nti olwa 12 tulusazizzaamu lw'amaanyi gammwe tekikyasoboka kitegeeza we muyimiridde mutuwadde amaanyi kaako awo nno nennyongera okujjukiza abo bonna akasimu nga kakutuukako nga wafuna kaadi nga wafuna akutuukirira mu buntu n'akutegeeza ku lunaku olwanga 12 omwezi guno gwennyini nga ye Sande ejja teweerabira tukujjukiza olunaku lutuuse bwe obudde buweddeyo naye mujje tukwasize wamu tujja kutandika n'ekitambiro kya misa ku olwo kijja kubeerawo ku ssaawa 4 ez'okumakya nga kikulemberwamu bwana mukulu waffe Paulo Ssembogga owa Buloba Parish. Mujje twetabe wamu mu kusaba n'okwebaza ate bwe tunaamala tukwasize wamu omulimu gwaffe ogw'okukuŋŋaanya ssente eza ambulance.
0: Omuntu kaalinako konna kaasobodde kajja nako.
1: Konna k'olina ow'ekikumi, ow'olukumi, ow'enkumi ettaano, ow'akakadde.
0: Kamukamu
1: gwe Muganda.
0: Tweyanzege.
2: Sebo nga nsibula nga maliriza. Kwebaza wamu ne management ya radio yaffe eno Sapensia okutuwanga obudde sebo. Ate nebaza nnyo abawuliriza bonna okuwagira radio yaffe Sapensia. Nja kwebaza nange ssentebe waffe mu ngeri y'enjawulo nja kwebaza abajje MS
0: Joint Medical Stores
2: awo batubeereddewo nnyo era tubazza nnyo coordinator mukyama Sagazi atuyambe nnyo okulaba nga tutama nnyo n'abantu abo era eddwaliro yaffe litambula. Nja kwebaza Rotarian Mwai Muhangi Justus oyo yatulobbing ne tufunayo artisti Sola etandikibwako
0: kirungi
2: era kati kaweefe bwe tuliko tunaamaliriza nga tunoonya ssenzibwa genereeta eddwaliro ey'amaanyi kubanga eri gye baatuwa ntono Sola yaffe tetumala bulungi naye nga mbeebaza nnyo omuntu gwonna gwatukoledde kati nja kusuumirako kubakristu baffe bonna ababulo wa parish nga makoowoola bajje ku Sande nga 12 yakuzaako mukyala wange Josephine naye atuyamba kunge ku Masaka bajje beetabe ku mulimu guno ssebo yakuzaako jajja Pasikazia obula na Kikaaya wamu n'omuzzukulu Kizito tunokaasanga opaoni w'eddwaliro eyo ssebo
0: yani
2: bamuta mwami Kiwalabye Robert oyo atukoze bulungi nnyo wamu ne mwami Sepuya omuntu bakoze bulungi nnyo
0: okay.
2: Omuzzukulu Kizito wamu ne management y'eddwaliro basaba ennaku esigaddeyo tukwasize wamu omuntu guguse ambulensi eve mu ddiiro ati n'eddwaliro yaffe bajje bali wagire esebo.
0: Tweyanzege. Sisita olina obubaka obulala kwotayogedde?
1: Obubaka obumaliriza ntumira baganda bange bannakibiina ekibiina kyaffe eky'abasista ab'omu Samaria omulungi Nalukolongo okuviira ddala ku sista Nankulu wamu n'olukiiko lwe ate ne bannakibiina mwenna yonna gye muli mujje tukwasize wamu omulimu guno tusobole okutambuza obulungi emirimu gy'ekibiina kyaffe omukama abampeere nnyo omukisa mwenna.
0: Tweyanzege sista ate mwebali nyo mwebali eddala okujja naku olwaleero nteeka teeka eno tuyambe tubeere ffenna abasamaliya abalungi bannange nga tukola ebikolwa ebyekisa.
3: Sentinel Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpya okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku nooti 8 0 2 5 5. Sentinel Bank banka yaffe. Sentinel Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
4: Twesuze sawi ndala time check esawa ewezemu eyakawungeezi time check ekutuusibwako
3: beera musiga nsimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente ka ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozesa MTN momo app.
4: Eno ye radio cheche nda munyaka tunyise nyafama
5: radio ya Kelezia.

0: ebigambo by'evangeri ya mukama waffe yesu kristu ebivudde mu matayo
1: ayi mukama otenderezebwe.
0: Mu kiseera ekyo yesu n'ayanukula n'agamba nti, paatiri nnyini ggulu n'ensi nkutendereza kubanga ebyo wabikisa abagezi n'abakugu n'obibikkulira abatene. Weewaawo paatiri gwe bw'otyo bwe wayagala, byonna kitange yabinkwasa, era tewali amanyi mwana wabula paatiri, ne paatiri tewali amumanyi wabula mwana, n'oyo mwana gw'ali bayagadde okumanyisaako. Mujje gye ndi mwenna abategana n'abakaabiriddwa, nze mbatoowolokose. Mwetikke ekikoligo kyange era munjigireko, kubanga ndi muteefu era mwetowaze mwoyo, olw'emyoyo giri bakka, kubanga ekikoligo kyange kiwooma n'omugugu gwange mwangu. Ebigambo by'evanjiri eno awo webikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, ekigambo ky'omukama kye tuwulidde tukifuzza mulamu ogugamba nti tusitule emigugu gyaffe tugitwale eri Kristu omukkakkamu era omwetowaze mwoyo nga tunyweza okukkiriza. Essomo erisoose erivudde mu kitabo kya Zeekeri omulanzi litwolese kabaka ow'emirembe, kabaka aleeta essanyu, kabaka azzaawo ekitiibwa eky'abaana ba Katonda. Kabaka ono ye Katonda waffe, kyokka ate mu ngeri ey'enjawulo kabaka ono ye Mukama waffe Yesu Kristu ye yali ayogerwako nti obwakabaka bwe bwa mirembe gyonna, obwakabaka bwe bwa bukkakkamu, obwakabaka bwe buleeta mirembe. Abooluganda abaagalwa, obwakabaka bwa Katonda Zaakaliya omulanzi bw'ayogerako bubukale mu bulamu bwaffe. Katonda ng'ali mu makkati gaffe nga tuzimba obwakabaka bwe, abooluganda wabaawo essanyu, wabaawo okwagalana, wabaawo okuyambagana, wabaawo okussa ekimu. Tusanyukire mu bwakabaka bwa Katonda, tugulumize erinnya ly'Omukama emirembe n'emirembe olw'ebyo by'akola mu ffe. Mu ssomo eryokubiri mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma, tujjukiziddwa ekitiibwa kyaffe ng'abaana ba Katonda nti mu batiisimu twagabanira ddala ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristu. Awo nno eby'omubiri bireme okutufuga. Abooluganda, essomo lino tulitegeere bulungi. Si kwe kugamba nti omubiri mubi. Abooluganda, omubiri guno mulungi nnyo. Omubiri gwa kitiibwa. Omubiri tuyina okugulongoosa. Era y'ensonga lwaki mulaba ne bw'obaawo munnaffe afudde aziikibwa bulungi, kubanga emibiri gyaffe gino abooluganda gyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Tumanye nti mwoyo wa Katonda asula mu ffe. Mwoyo ne twamufuna nga tubatizibwa, ne tumufuna mu sakalamentu erya konfirimansiyo, ne tufuna mwoyo mutuukirivu n'ebitone bye byonna. Mwoyo yatulambika ne tumanya nti emibiri gyaffe gino abooluganda giriwo kuba Katonda tteno na kitiibwa. Pawulo bw'agamba nti tuleme kutwalirizibwa bya mibiri, abooluganda tayogera bwogezi ku mubiri guno, naye ayogera n'empisa zaffe oba amayisa gaffe. Abooluganda, omuntu atwaliriziddwa eby'omubiri yafaanana atya? Omuntu ono y'oyo eyeefaako yekka nga tanumirirwa balala, ye muntu ayagala okulya yekka ng'alowooza nti banne benjala tebaluma, nti banne bo tebali bubi. Atwalirizibwa omululu, oli n'alya nga tabaliira balala, oyinza okugenda ku mukolo, oli n'alya essowaani z'emmere nnya, naye ng'emabega eri eriyo abatalinalya wadde ekkantu. Olaba nti omubiri gumufuga. Oli omubiri nga gwamufuze, abeera mu ntalo ezitatadde, owulira ng'omubiri gukusindika n'abuuza entalo, omubiri gukusindika okugeya abalala, omubiri gukusindika okutulugunya abalala, okuyisa obubi abalala, kubanga olw'okuba oyinza okuba ofunye ku ssente, ofunye ku bitiibwa, ofunye ku buyinza, ofunye ku maanyi, omubiri guno ne gukufuga. Kati ekyo Pawulo ky'agamba nti abooluganda, emibiri gyaffe mwoyo mutuukirivu atulambike bannange tugikkakkanye emibiri giremu okutufuga tuleme okutwalirizibwa eby'omubiri naye tutwalizibwe eby'omwoyo. Abooluganda, omuntu atwaliriziddwa eby'omwoyo yafaanana atya? Nti omubiri ne bwe guba gunafuye abeera mugumu mwoyo. Ekyokulabirako, emibiri gyaffe gino girwala, tuyita mu kusoomoozebwa mu mubiri naye oli n'asigala nga munywevu mu mwoyo. Abooluganda, omuntu omunywevu mu mwoyo y'oyo atambulira ku bigambo bya Katonda, y'oyo akkiriza okwagala kwa Katonda okubeera mu ye. Abooluganda, mwoyo wa Katonda asula mu ffe. Buli lunaku tusembera nga tuzze mu misa ne tulya Yesu n'abeera mu ffe. Mwoyo mutuukirivu gwe twafuna mu sakramento erya konfirimansiyo asula mu ffe. We Kristu, nze Kristu, kati amaanyi ga mwoyo oyo bannange gaba gakola mu bulamu bwaffe, nga tumanyi nti amaanyi ago agawanirira Mukama waffe Yesu Kristu n'awangula olumbe naffe bannaye ge gagenda okutuwanirira. Omukama addire emibiri gyaffe gino egitalina bwe giri, agizuukize nga gy'amaanyi, nga gya kitiibwa. Abooluganda, tujja kuwangula newaakubadde tulina bye tuyita mu bingi olw'obunafu bw'omubiri, naye nga twekutte ku Mukama, abooluganda, tujja kuwangula. Weebuuze, omuntu amanyi nti mwoyo asula mu ye, ti Kristu asula mu ye, bannange yeeyisa atya? Alina kweyisa bw'ati. Alina okwagala Katonda ne bantu banne. Alina okubeera ow'ekisa, alina okubeera omukkakkamu, omuteefu, alina okusonyiwa, alina okumanya nti Katonda yafuga byonna, ate mu byonna alina okulwanyisa ekibi mu bulamu bwe. Bwe tukola bwe tutyo, mwoyo mutuukirivu atulambika ne tulwanyisa embeera z'omulabe Sitaani mu bulamu bwaffe. Evanjiri evudde Matayo okufaananako essomo erisoose ekyolese bulungi abooluganda nti Kristu ye Kabaka ow'emirembe ali mu ffe. Yesu atendereza Katonda Paatiri. Abooluganda abaagalwa, tutendereze Katonda Paatiri olw'ebyamagero by'akoze mu ffe. Katonda akoze ebinene mu ffe. Katonda atuwadde ebirungi bingi bannaye. Katonda atuwadde obulamu. Katonda atwagadde. Buli omu buliko ensonga ekuleetera okutendereza Katonda. Ne waakubadde olina ebizibu by'oyitamu, naye Omukama mutendereze kubanga akyakkuumye, ate yakuwa amaanyi n'akulambika n'ebyo ebizibu n'osobola okubyaŋŋanga. Ffe abatene abatalina bwe tuli, bannaye Katonda atubikkulidde ebyamazima eby'eddiini. Mumanyi nti ffe Katonda atwagadde nnyo. Okubeera Omukristu si kwagala kwa Katonda, n'ogabana ku birungi ebya Katonda. Bannange ffe baani? Katonda baawa omukisa omunene ne tujja mu misa. Misa y'essaala enkulu, ekitambiro eky'omubiri n'omusaayi ebitukuvu ennyo ebya Mukama waffe Yesu Kristu. Temulaba nti Katonda atwagadde nnyo n'atulaga obukulu bw'emisa? N'omanya nti bwe ŋŋenda mu misa nsisinkana Yesu yennyini? Mu butene bwaffe bannange ne tuli omubiri gwa Kristu ne tunywa omusaayi gwe. Katonda n'atubikkulira ne tumanya obukulu bw'amasakaramentu, ne tumanya obukulu bw'essaala. N'oba nga tuyagala essaala yaffe eno, pulogulaamu yaffe eno ennungi enkya Sande okuyitako, tulaba nti Katonda alina kyakubikkulidde mu butene bwo. Bannaye Katonda atwagala nnyo. Katonda atuwa ebirungi bingi eby'omwoyo n'eby'omubiri, bannange tumunywerereko nga tussa kimu, nga Katonda Taata ne Katonda Mwana ne Katonda Mwoyo Mutuukirivu bwe tuwulidde mu vanjiri bali kimu, batambulira wamu. Abooluganda, Yesu ffenna atukoowoola. Mu maaso ga Yesu tewali gwagoba. Oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa buyigirize ki, oba oli wa ddiini ki, oba oli mumpi, oba oli muwanvu, oba oli muddugavu, oba oli wa kateketeke, oba owagira ki, bannange mu maaso ga Yesu ffenna atukoowoola. Agambye bw'ati, mujje gye ndi mwenna abategana. Abooluganda, ensi gye tulimu ffenna tutegana. Nze ng'omusaaseredooti ne basaaseredooti bannange kitaffe Papa n'abepiskopi buli lunaku tutegana okulaba nti tuli ow'emyoyo gyammwe tubatuuse eri Yezu. Ffe okutegana kwaffe kwe kubalaga obulamu obututuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu, era empeera yaffe ey'okutegana kuno bannange eri mu ggulu, ffenna nga tugabana ku bwakabaka bwa Katonda. Abooluganda, nammwe mutegana buli lunaku okeera, ogende ku mulimu, okole, ofune ssente osobole okuyimirizaawo abo mu makaago. Bannange mwebale kutegana, naye bumanyi nti waliwo lw'otegana ebintu ne bitagenda bulungi, waliwo lw'otegana n'ovaayo bannaaye ng'okooye. Ate okutegana kw'ennaku zino kulimu ebizibu bingi: obukyayi eyo mu maka n'emirimu, obuteyagaliza, okukolera mu mbeera ezisomooza obulamu bwaffe. Kati oyinza okwebuuza, n'agenda waani? Bosi mukama wo omutya, toyinza kuddukira gy'ali. Ogenda omugambe, munnange omulimu nga gunzitoweredde. Ogamba ate bwe nnaagenda ne mmubuulira kino, omulimu ayinza okungoba obugobi. Kati abooluganda, mu mbeera eyo ng'oli mu kusoberwa, ng'oli mu kutegana, jangu dduka, jangu eri Yesu. Abooluganda, ensi gye tulimu erimu okukabirirwa. Okukabirirwa kitegeeza nnaku, kitegeeza kusoberwa. Abantu balina ennaku, abantu balina obulumi, abantu balina ebizibu, abantu balina ebibasoomooza. Oli akabirirwa nga talina n'amuyamba, oli akabirirwa n'atuuka okukaaba nga talina n'amusirisa. Kati abooluganda, nga tukabirirwa, bannange tugende eri Yesu. Yagenda okumalawo okukabirirwa kwaffe kwonna, yagenda okutukkakkanya mu mbeera ezituleetera ennaku, ezituleetera obulumi, zo zijja kubeerawo kubanga Yesu agamba ayagala okungoberera yeetikka omusaalaba gwe angoberere. Nga tuli wamu ne Yesu ng'atuwanirira, abooluganda, ebirabika ng'ebizibu tujja kubyaŋŋanga. Yesu agambye mwetikke ekikoligo kyange. Abooluganda, tulina n'ebikoligo, buli omu waali alina ekikoligo kye yeetisse. Simanyi oba ekikoligo mukimanyi. We nalundiranga ente, ekikoligo kikolebwa miti. Kaakati ng'okisiba mu nte oba mu ndogoyi, kaakati ne zikiyamba okusika ekintu. Oyinza okuba olina ensawo za kasooli, oba ozitadde mu wirubbaalo, oba mu kimotoka, oba mu kigaali, oyagala ente zino oba endogoyi zisike, oba zirime, ozitaddeko enkumbi. Edda twalimisanga ente, ozitaddeko enkumbi, oyagala zikulimire bulungi. Kati ekikoligo kino kyaziyambanga okwanguyirwako omulimu. Oba ente zino ng'ozisibye bbiri wamu n'oziteekamu ekikoligo kino ky'okoze obulungi mu miti oba mu bibaawo, kaakati nga zikyanguyizaako omulimu. Kati abooluganda, Yesu agambye nga tuli naye, bannange ekikoligo kijja kwanguwa. Ffe ekikoligo kye njogerako si kya mbaawo, si kya miti, naye ebyo bye tulwana nabyo, bannange, emize gyaffe, ebibi byaffe, ebyo ebitukaluubiridde bye bikoligo bye tulina. Tugende eri Yesu, bannange, tumuyigireko. Oluusi ŋŋenda ne ndaba abaana eyo gye nnyabako oba gye mba nsomedde emmisa, abaana nga bagezaako okungeegeenya, okukola nga bwe nkola. Oyinza osanga omwana ayambadde oba kiteeteeyi, agezaako okukola nga bw'okola, ti naye asoma mmisa, nti agoberera Father. Waliwo abooluganda, abantu be bagamba nti lwaki temuyigira ku gundi, lwaki tokola nga gundi? Ekyo ne babasobola okwogerako ng'abantu baagala bakuyigireko mu kuyisa obulungi. Weebaze Katonda. Abooluganda nga bagamba, lwaki temulabira ku maka ga gundi? Laba mukyala gundi ne mwami gundi nga bwe baagalana, mubayigireko. Lwaki temulaba ng'abaana ba gundi bwe bayisa? Nzijukira edda bwe twabanga tusoma mu pulayimale eyo, mukadde bakadde baffe bannannyini ssomero, omwami n'omukyala lule abeekyengeraawo, baatuwanga ebirabo. Nga bagaba ebirabo, asinga okubeera omuyonjo, asinga okubeera mu kusoma obulungi, asinga mu by'okuyimba, mu by'okkuba engoma. Nze ebirabo bye natwalanga buli mwaka, ekyo nga tewali akitwala, ebyo nali nabyesooka bibiri. Ekirabo eky'okuba asinga empisa n'eddiini, ekyo tewali yakintwalako emyaka gyonna gye namalayo. naye abooluganda nga batukubiriza muyinza okubeera ku assembly ne bagamba ne bakuyitayo ti mulabire ku muyizi ono nga bw'ali smart nga bw'anyirira obuyonjo mulabire ku muyizi ono nga bw'ali ow'empisa nga baagala abayizi abalala bakuyigireko obeere ekyokulabirako ekirungi naye abooluganda ekyo kirungi bantu bannaffe bayigirako naye olupimo lwaffe mu byonna bye tukola gwe tuyigirako akulembedde byonna bannange ye Yesu ye mukama waffe Yesu Kristo nze Father Jude muyinza okunjigirako ebitonotono bye mulabye naye bannange muyigire ku Yesu nze gwe mbalaga togamba kankolenga Father Jude bw'akola nze ndiwo bannange nange kubalaga Yesu nange engezaako munsabire ffenna tulina kutunuulira Yesu bannange amaaso gaffe tokatunuuliza bantu gundi olaba akoze bw'ati nange kankole bwenti nedda owooluganda tunuulira Yesu kubanga Yesu agambye bwe munanjigirako munabe nze ndi muteefu bannange Yesu nga muteefu Yesu nga bamukomeredde ku musaalaba mumanyi kyagamba kitange basonyiwe kubanga tebakola tebakimanyi abooluganda mumanyi nti abantu bangi banaawuuza entalo abantu bangi baagala obusambattuko bannange tubeere bateefu twewale entalo Yesu abooluganda mwetuwaze obwetuwaze bwa Yesu buviirayo mu kyamagero kya Pasika ate nga buviirayo ddala mu kuzaalibwa kwe njagala mulabe Yesu engeri gye yazaalibwamu e Betelehemu mu kisibo ky'ente kabaka w'ensi yonna ne bamuteeka mu mmanvu n'azaalibwa mu busa bw'ente abasumba be basooka okugendayo bannange obwetowaze kikulu ate obwetowaze tekitegeeza bunafu abooluganda ensi gye tulimu abantu nga beegulumiza abantu nga balowooza ba kitalo abantu nga balowooza b'amaanyi leero Katonda oluusi abamu nga bawadde kasente akawera Katonda ng'akuwadde ku bitiibwa Katonda ng'akuwadde ku kifo ekinene oluusi bannange n'olaba oli obwetowaze nga bulemye kyokka ku ludda olulala bannange abantu abeetowaze gye bali olina omusanga ng'alina diguri 10 naye nga bw'omulaba obwetowaze bw'alina olowooza wa nassale sigamba nti mukunafuwa naye nga bw'omulaba engeri gy'akolamu engeri gye yeeyisaamu okujjako nga omaze kulaba kifaananyi ekya diguri ezo zonna ng'azambadde ku mutwe 10 ng'oyinza obutamanya nti omusajja oyo dokita oba yasoma ayina diguri 10 naye abooluganda oli ayinza okufuna diguri 2 naye buli wamu n'agenda ng'ababuulira temunzanyirako nze nasoma nnyo nina diguri 10 emu eri ku mugongo endala eri ku mutwe n'olaba oli ng'alinnya ku banne olw'obuyigirize bwe oba olw'ekyo kyali bannange tubeere beetowaze mu maka omwami beera mwetowaze eri mukyala wo omukyala beera mwetowaze eri omwami wo bakama baffe abatukozesa oyinza okubeera bboosi oyina omulimu tugamba nti nze bboosi munankola ki munaŋŋamba ki owooluganda naawe nga bboosi beera mwetowaze eri abo b'okozesa abakozi tubeere beetowaze eri bakama baffe tuwaganyala owooluganda abaana tubeere beetuwaze eri abazadde eri abasomesa baffe omanyi nti oyinza okugamba omwana ekintu n'asigala ng'awaganyadde n'omugamba galamira wansi nkukube n'agamba nkubanga nnyimiridde obwetuwaze ng'olaba abooluganda tebuliiwo oli oyinza okutunulira ebigambo by'ayogera enneeyisa ye bannaye nga tolaba mu kabonero ka bwetuwaze naye bannange abeetuwaze abantu bangi b'otunuulira era n'obeegomba abooluganda Yesu kiwa mirembe tubeere abaleesi b'emirembe Yesu mukakamu abooluganda tubeere abantu abakakamu oluusi obu